0: Asa sai dai a taka a hankali cikin basira.
1: Tarihi ne ya wuce, amma waɗanda suke ta ihu suke ta ɗabbaka zancen maganar Jim Trump, dukkansu gabaki ɗaya suna nan, amma kuma yanzu ba kan tafarkin dimokuraɗiyya ba su.
0: To sai dai Mr. Majid Adeyemo mai fashin baki ya ce kamata ya yi shugaba Tinubu ya ɗauki darasi bisa cewa a sahun gabadai-gabadai yake da yaƙin mulkin soji. Rana ta juntuwa dai ta shiga kundin tarihin Najeriya ga 'yan siyasa da na baya masu zuwa. Mansur Balabello, DW Hausa daga Lagos a Najeriya.
2: To har yanzu dai muna a tarayya ta Najeriya a yayin da karatun ɗaliban jami'o'i in ajin farko yakan kama a ko'ina a ƙasar. Wata matsala da wasu daga cikin ɗaliban suke fuskanta ita ce rashin samun guraben karatun da suka nema. Wannan matsala ce dai ke katsewa ɗaliban da dama hanzari a rayuwarsu ta karatu da kuma bayanta. Wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir ya duba mana wannan batu ga kuma wato hanyoyin da ya ce za a magance wannan matsala.
3: A duk shekara, ɗalibai da dama masu son shiga jami'a sukan ci karo da matsalar rashin samun guraben karatun da suka nema. A cewar Dr. Nur Garba, mataimakin daraktan yaɗa labaran jami'ar Bayero, mafi yawan ɗaliban da wannan matsala ta fi shafa ba sa neman shawara.
4: Yaran tun kafin su shigo jami'a sukan samu matsalar wato guidance na abin da za su ci, musamman tun daga bangaren jam. Akwai wasu combination na courses da za ka rubuta wanda shi ne zai baka dama. Idan ka rubuta su zai iya sa in aka zo duba takardunka suka ga yaro dai ga shi ya ci jam ɗin da yawa. Amma kuma idan aka zo aka duba cewa shin ya rubuta combination ɗin da ya kamata, sai ka ga gaskiya bai samu ba.
3: Wata matsala kuma ita ce idan ɗalibai masu nema suka zarta yawan guraben da kowace jami'a za ta iya bayarwa, to babu tabbas cewa mai nema fa zai samu.
4: Za ka ga cewa saboda yawa da aka yi, ga shi dai an ce course ana buƙatar saki 200 na jam za a ba mutum course. So amma kuma sai ka ga mutum ya samu 200 daidai ɗin ba a ba shi ba. Wannan yana faruwa ne idan aka tashi ba da admission. Kullum abin da ake ana duba waye ya fi cin jam ɗin da yawa. Wannan ya ci jam, misali ya ci 280, wannan ya ci 270. Sai ka ga kafin a zo na 200 to an riga an gama ɗiban number da ake buƙata.
3: Akwai wasu tsare-tsaren da jami'o'i da har ila yau ke dubawa waɗanda suka haɗa da fikon da ake baiwa jihohin da aka tanadar wa gurabe fiye da saura a jami'a, sai kuma waɗanda suke a baya a ɓangaren ilimi da dai sauransu. Yanayi na baƙunta kafin ɗalibi ya saba a jami'a ita ma matsala ce mai zaman kanta, kamar yadda wasu ɗalibai biyu a jami'ar Northwest a nan Kano, Ahmad Imam da kuma Al-Amin Gambo, suka bayyana.
5: Guraren da za mu daulata kafin mu kwambi mu ɗan saba da su nan su ɗan ba mu wahala, sannan kuma da sauran cike-cike da muka yi na buɗe fayil da abubuwa, duk saboda rashin gogewa a cikin lamari wannan abubuwan sun ɗan ba mu wahala da ɗan matsaloli. Amma daga baya, bayan mun san guraren da ake yi kuma da abubuwa sun zama cikin sauƙi.
6: Eh, gaskiya dai duk wani ɗalibi dai har dai fresher ne kai dole kai wannan tunanin, amma har dai ka shigo za ka ga komai simple ne. Yawanci abubuwan da aka muku a secondary school ne yawanci su ake yin revising din su kawai a kai.
3: Babban abin da ya kamata matasa masu son shiga jami'a su riƙa yi shine neman shawarwari ta iyaye ko kuma kwamitocin ba da shawarwari ga ɗalibai na jami'o'i kafin su yanke shawarar kwasa-kwasan da za su karanta. Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano.
2: Yanzu kuma sai Jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya. Bisa tallafin masarautar Agadez da hukumomi na jihar, an sabunta mambobin kungiyar da ke shiga tsakanin addinai ta ƙasa da ke rajin tabbatar da zaman lafiya musamman ma a tsakanin addinai mabambanta. Wakiliyarmu ta Agadez ɗin, Tala Amadu, na ɗauke da ƙarin bayani.
7: Sabinta babban biron kungiya mai shiga tsakanin addinai ta ƙasa cewa da Observatoire Religieux, an yi aikin ne a gaban hukumomi da al'umma a ƙarƙashin jagorancin mai martaba Sarkin Abzin kuma shugaban kungiyar sarkai na ƙasar Niger. Ga dai jawabinsa wajen bukin sabunta kungiyar.
8: Ya kamata a yi abin cikin zanaki cikin dattijan taka domin ci gaban addinin mu. Mu dai yaushe muke da abin gane garantiyar mu domin tafiyar da wannan aikin cikin zanaki inda muhimmin wannan aikin kashe tarzoma ne kashe wuta ne shi kuma kashe tarzoma kashe wuta to gaskiya sai da nazari sai da tsawatawa sai da dakatar da abubuwan da za su kawo hargitsi a cikin addinanmu
7: wannan zama dai ya hada kungiyoyin addinai daban-daban domin aikin kungiya babu bambancin addini a cikin sa inji Reverend Ibra Khalid da kuma pastor na Assembly de Dieu a jahar

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. A jerin rahotannin namu na wannan lokaci za ku ji yadda a daidai lokacin da ake bikin ranar demokradiyya a tarayyar Najeriya, masu mulki da waɗanda ake mulka na kallon ci gaban Najeriya ta idanu daban-daban. A jamhuriyar Niger kuwa an sake kundin zartar da dokokin shari'a daidai da tsarin ƙasar da kuma al'adun ta. Za a ji batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a sabbin dokokin. Muna ma tafe da shirhunan jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afirka. Amma kafin nan ga labaran duniya tare da Abdullahi Tankwabala.
0: DW labarun duniya.
2: Sabar dokar kungiyar tarayyar Turai kan neman mafaka a Turai ta fara aiki. Majalisar Dinkin Duniya ta ce 'yan Taliban sun tsare mata 30 kan saba dokokin sanya hijabi. Najeriya ta kashe 'yan ta'adda 17,000 wato 13,000 a yakin da take da 'yan ta'addar masu gwagwarmaya da makamai. Dokar da aka yi wa gyara kan 'yanci rani da manufofin shiga kasashen Turai domin neman mafaka ta fara aiki a fadin kasashen Turan a yau Juma'a. Dokar wadda aka shafe shekaru 10 ana yi mata gyara, ta biyo bayan matsin lambar da gwamnatocin Turan suka rika fuskanta ne daga jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayi na 'yan kishin ƙasa. Sabuwar dokar ta fito da tsauraran dokoki a kan iyakoki, a waje guda kuma da hanzarta duba takardun masu buƙatar mafakar da faɗaɗa hanyoyin fasahar zamani kan takardun neman mafaka da kuma gaggauta mayar da waɗanda ba amince da takardunsu ba. Tun a shekarar 2024 ne Kungiyar Tarayyar Turan ta amince da waɗannan sauye-sauye waɗanda za a aiwatar cikin shekaru 2. Shugabar hukumar Tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta bayyana daftarin kundin da cewa yana cike da adalci da nagarta, kuma zai ba da damar tsaro akan iyakoki da haɗin kai a tsakanin mambobin ƙasashe. Hukumar Kare Haƙƙin Mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Taliban sun kama mata 30 bisa zargin saba dokar sanya sutura. Hukumar matan ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta damu matuƙa da kaman wanda suka ce ya ƙara sanya fargaba da zulmi a tsakanin mata da 'yan mata. Kaman na zuwa ne a yayin da ake samun ƙaruwar gwagwarmayar mata a Afghanistan, inda wasu gwamnan mata suka shiga jerin zanga-zanga a ƙarshen mako domin yin Allah wadai da hukumar Taliban a yammacin birnin Herat. Ba iya tantance sai hancin bayanan zanga-zangar ba, inda kafofin yaɗa labarai na cikin gida a Afghanistan suka ce hukumar Hezbollah ta tsare wasu mata a zanga-zangar da suka yi saboda rashin bin dokar sanya hijabi. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida sun musanta cewa an tsare wasu mata. Tun bayan da suka karɓi mulki a shekarar 2021, 'yan Taliban sun taƙaita ayyukan mata a fannoni da dama na rayuwar al'umma, inda suka haramtawa mata zuwa makarantar gaba da firamare tare da taƙaita musu damar samun ayyuka. To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Majalisar Koli ta Shari'ar Musulunci a Najeriya ta bayyana damuwa da ƙaruwar satar mutane da kashe-kashe da kuma harhare akan al'ummomi a faɗin ƙasar. Majalisar ta ce satar baya-bayan nan na ɗaruruwan mutane a jihohin Borno da Oyo da Niger da Zamfara ya girgiza ƙasar da ƙara jefa rayuwar al'ummomi talakawa da suka daɗe cikin ƙangin tashin hankali cikin ƙarin fargaba. A wata sanarwa da sakatar Majalisar Musuluncin ta Najeriya, Nafi'u Baba Ahmed, ya sanya wa hannu, majalisar ta nuna takaicinta cewa tsawon shekaru da dama 'yan Najeriya masu kishi, sarakunan gargajiya da malaman addinai da ƙungiyoyin farar hula da dukkan masu ruwa da tsaki sun sha yin kira ga gwamnati ta sauke haƙƙin da ya rata a wuyanta na kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu, amma sai tabbaci kawai ake bayarwa yayin da matsalar ke ƙara taɓarɓarewa. Majalisar ta tunatar da gwamnatin tarayyar Najeriya cewa kare rayukan al'umma ba alfarma ba ce, haƙƙi ne da ya zama wajibi. Majalisar ta yaba wa sadarkarwa da jajircewa da kishin ƙasa da jami'an tsaro suka nuna wajen kare ƙasa, inda ta ce wasunsu sun rasa rayukansu yayin da wasu kuma suke aiki a yanayi mawuyaci. Najeriya ta ce ta kashe 'yan ta'adda fiye da 13,000 a shekarar ta gabata. Shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya bayyana haka yau, yana mai cewa an sami raguwar hasarar rayuka da 'yan ta'addar ke haifarwa inda yayi kasa da kashi 81 cikin 100 tun bayan da karbi rigaban mulki a shekarar 2023. Kasar mafi yawan al'umma Afirka na fama da tashin hankula a iyakokin arewacin kasar wanda ya kara ta'azzara da kutsan yan ta'adda daga yankin Sahel da kuma yaduwar kungiyoyin yan bindiga. Shugaba Bola Tinubu da ke fuskantar zabe a watan Janairu ya aina dokar ta baci akan tsaro a watan Nuwamba bara yayin da gwamnatin sa ke fafutukar shawo kan satar dimbin jama'a da kuma tarzoma. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya gargadi cewa a ranar Talata da ta gabata cewa karuwar rashin tsaro na kungiyoyi yan ta'adda musamman arewacin kasar inda aka fi noma abinci na yin barazana ga jama'a da kuma tattalin arzikin su. To ƙarshen labaran duniya kenan a halin yanzu.
1: Abdullahi Tanko Bala kenan dauke da labaran duniyar kamar yadda kuka saurara.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu za ku ji yadda zargin ci da gumin jarumai a masana'antar shirya wasan kwaikwayo ta Kannywood a Najeriya ke ci gaba da daukar hankali tun bayan korafin daya daga cikin jaruman. Muna tafi da shirin matasa da ma na jika karo. Amma bara mu dauko tushen rahotannin daga batun siyasa a Najeriya. Inda bayan shafe shekaru 27 a cikin tsarin demokradiyyar tarayyar Najeriya, ana da nisa akan sabani da ke tsakanin masu mulki da ke kallon ci gaban Najeriya da kuma talakawan da ke kiran a sake kallo na biyu. Cikin wani jawabi ga 'yan kasar da shugaba Bola Tinubu ya yi a kan ranar demokradiyya a Najeriya, ya ce an yi nisa a kokarin kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da sake gina tattalin arziki. Wakilinmu daga Abuja, Ubala Musa, na da cikakken rahoto.
3: Sake kaddamar da tsarin zaben a shekara ta 1999 dai ya gina babban buri a zuciyarta da dama a wani jawabi ga al'umma ta kasar da yi. Shugaban tarayyar Najeriya Bola Tinubu ya nemi kasar da su yi imani a cikin fatan gwamna 20 ɗan babana. Jawabin kuma da ke zaman kafa ga shugaban na fayyace kokarin mahukunta na kasar bisa batun tsaro da tattalin arziki da ma neman gina ingantaccen tsarin zabe a kasar da ke fuskantar suka ta ko'ina a tarayyar Najeriya a halin yanzu.
4: We have moved from training.
3: Yanzu yanzu ne mun tashi daga matakin horarwa da kawayenmu na Amurka da Faransa da tarayyar Turai yanzu a kai hari bisa masu ta'adda a ƙauyen Aragi a jihar Borno. Mun rushe ɗaukacin cibiyar ba da umarni ta ƙungiyar ISWAP kuma mace-macen da ke da rawar ta'adda sun ragu da kusan kaso 81 cikin 100 daga shekara ta 2015. An kashe 'yan ta'adda 13 a shekarar ta shuɗe a yayin kuma da wasu 124 da iyalansu suka miƙa waya daga shekara ta 2023 ga ɓarayin shanu da mutane da masu ɗaukar nauyi na ta'adda. To ku miƙa waya ko kuma ku fuskanci fushin tarayyar Najeriya. Kafa ta miƙa wayan ba za ta zama wata dindindin ba. Ba kuma za mu tausaya dillalan zuba jinin 'yan Najeriya ba.
4: Trade in blood of Nigerians.
3: To sai dai koma ya zuwa ina shugaba Tinubu yake shirin ya kai kokari na gobana shirin karmu banan. Daga dukkanin alamu yana da sauran tafiya cikin kasar da ke da zuciya mai tsumma. Solomon Dalunde na zama jigo cikin gidan na adawa da kuma ya ce Abuja ta koma kulma cikin batun harkar mulki.
5: Yan bindiga suke cin mutuncin mutane suna sata kananan yara su je suna kone musu roba a baya suna fyaɗe da mata a daji su yi bidiyo su aika wa mazajensu kuma hukuma kunkula. Wannan gwamnati kurman gwamnati ne sai an zungure ta in dutse ya wuce kansu ya fadi akan wannan kowa. Wannan shugaban kasan fa aka gaya mishi cewa mataki ne cire tallafin mai da yayi yan Najeriya suna mutuwa da yinwa ya ce bai nadama ba.
3: Tsananin da ke bukatar ceto ko kuma yaudara cikin harkar mulkin yan kasar suna da bukatar bude ido cikin batun na siyasa a tunanin Buba Galadima da ya dauki lokaci na takarawa cikin fagen na siyasa.
6: Kana matazu yo ko ajukune zai kawo mutanen matazu dama tafi gona su noma ba za su jefa masa kuriya ba. A yi siyasa ta waye zai iya waye ya taɓa yi aka gwada aka gani yana da matsala. Tashi daga bacci mu gane muna yin abu sai mun aikata za mu yi tunanin me yasa muka aikata. A'a, a duk duniya sai an yi tunani tukuna za a aikata.
3: Tun dai aka ɗau hutu a lokaci na tarayyar Najeriya da nufin murnar ranar da ke tasirin gaske a idanu na masu mulki na ƙasar. To sai dai kuma in har 'yan boko suna faɗin da a sauya su kuma talakawa suna faɗin an kasa ƙoƙarin cikin alƙawari na shekarun na siyasa.
7: Majalisu sun bar aikinsu, ɓangaren shari'a sun faɗa aljihun ɓangaren zartarwa, babu wani abin da yake tafiya daidai. Saboda haka duk mutumin da ya buɗi baki ya ce demokradiyyar nan tana burge shi, to da shi ake irin ɓarnar da ake yi.
8: Demokradiyya illa iyaka kawai ta zo ta raba kan al'umma, ta sa yara duk sun koyi shaye-shaye fitintinu a Najeriya yanzu ga sunan musamman a arewacin Najeriya, kuma duk wannan abin da ya haddasa wannan siyasa ne.
3: Najeriya dai tana da nisa a cikin tsarin da ke cikin rudani tsakanin masu mulki na kasar da ke karatun daɗa haƙuri da kuma talakawan da ke faɗin da sauran gyara. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Tuwar yanzu dai muna tarayyar Najeriya, inda zargin ci da gumin jarumai a masana'antar shirya wasan kwaikwayo ta Kannywood ke ci gaba da ɗaukar hankali tun bayan ƙorafin rashin samun biya mai gwaɓi da wani jarumi ya yi a kwanakin nan. Hankula sun raja a kan yin tambaya yadda ake sanya ƙananan yara a cikin fina-finan ba tare da wani tsayayyen tsari na biyansu haƙƙinsu yadda ya kamata ba, lamarin da ke ci gaba da jawo cece-kuce a masana'antar a daidai lokacin da ake gudanar da bikin ranar yaƙi da sa yara aikin ƙarfi. Wakilinmu na Sir Salisu Zango ya aiko mana ƙarin bayani daga Kano.
9: Can kwanakin baya tsohuwar jaruma da ake wa lakabin tambaya ta yamutsa hazo bayan da ta bayyana ɗan abin da ake biyanta idan ta yi fim. Haka ma daga bisani shi ma Usaini Silakoki jarumi da ke yawan fitowa a matsayin uba a cikin fina-finan ya yi kuka kan yadda masana'antar ta fi fifita 'yan mata. Wannan gaba ce ta tayar da batu kan ƙananan yara da ake sanyawa a cikin fina-finai, waɗanda da yawan mutane ke cewar babu wani tsari na biyansu haƙƙi daidai da rawar da suka taka, don haka ake ganin kamar ana ci da gumunsu. To amma Falalu Ɗorayi, darakta a masana'antar, ya ce babu wani yaro da ke musu aiki ba tare da sun danka masa haƙƙinsa ba lakadan kuma a gaban iyayensa.
10: Dukkanin ayyukan da muke gabatarwa ake ganin yara a ciki, ba ma gabatar da shi sai da sanin iyayensu. Wasu ayyukan ma duka daga gani ina ji ko uba ko uwa za ka ga suna gurin ake ɗaukan aikin, yadda in yaro ya gama zai tafi gida, kuma baya tafiya gida sai an biya shi haƙƙinsa. Inda akwai wata gaba da aka samu wannan tasgaro magana ce wadda ba ta ɓuya za ta iya fitowa. Ina fata dai kullum mutane su kalli alkhairin da mutum yake samu sama da ɓangaren sharrin da yake samu a tare da ita masana'antar.
9: Batun na Falalu ya yi daidai da na darakta Hafiz Bello, wanda shi ma yake cewa yana da tsari da ka'idoji domin duk wanda ya aiki akan biya shi haƙƙin su daidai ruwa daidai kurji.
10: Ba wani ƙananan yara da ake sawa a cikin fim wanda ba a biyan su kuɗaɗe. To ka san abubuwa ne yawanci sun faru in an ɗan samu matsala ko mutum ya tsaye cikin wani yanayi zai faɗi irin san ransa. Kuma ka san naman gaskiya kamar ni yanzu in zan yi fim ga baki ɗaya ni zan nema wani kasin da kuɗin ne magana da su, su za su kawo jaruman ga baki ɗaya, su za a biya kuɗinsu gaba ɗaya, je su bayar ma da wannan jaruman ga baki ɗaya.
9: To amma a ra'ayin shugaban jaruman Kannywood Alasan Kwalle, ya ce zaman 'yan murna da ake yi a masana'antar shine yasa ake samun matsalolin gutsurtso ma, amma sukan yi kokari wajen ganin an samu daidaito tsakanin masu shiryawa da jarumai.
11: Wato gaskiya tsakani da Allah bamu da wani tsari a hukumance a wannan masana'antar na cewar ga yanda za a yi ga yanda za a yi, illa iyaka kowane producer mai kamfani shike daidaito da wanda ya dauka. Sai dai daga baya dai idan mun samu wannan matsalar in mutum ya gaya mana to mukan jawo hankali akai, saboda tsarin ne ake barinsa a baya. Kaga mu da ba za ma mu fita fim din ba sai an yi taro an yi meeting kowa an bashi form ya yarda da abin da zai yi, ya yarda da abin da za a bashi. To amma yanzu majority za ka ga ba haka ake wannan tsarin ba, kawai da ka ake zuwa ake yin abubuwan, shi yasa ake samun irin wannan matsalolin.
9: To shin ko akwai wani tsari da hukumar ta ce fina-finai da ƙabi ta Kano ke bi don ganin an baiwa kowa haƙƙinsa musamman ma ƙananan yaran? Abba Mustapha shine shugaban hukumar, ya ce suna da tsari da ka'idoji na tabbatar da kare haƙƙin jarumai manya da ƙanana.
12: Duk mutumin da zaka ɗauka aiki, babba ko yaro, akwai form da zai cike maka na yarjejeniyar kwanakin da zai yi ga kuma kuɗin da za a bashi ga manya har ga yara. Idan ba a baka form ba ana yin shi babali, ma'ana da baki cewar ga labari ya kirawo kaza kai sinasinai kaza kwana kaza ne kuma za mu baka kaza, saboda duk film sai an masa budget. Ko da jariri ne za a yi da wannan da tsakanin producer ko executive producer da mahaifan yara. To kuma a nan ne idan har ma ba a biya mutum ba za ka ga cewa an samu korafi, an kawo mana korafi kuma za mu kira producer kuma tabbas har sai ya biya shi.
9: Ire-iren waɗannan zarge-zarge dai sun daɗe suna yawo a masana'antar Kannywood, wacce masana ke cewar har yanzu ba ta da tsari kamar takwarorinta na wasu yankunan. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Najeriya.
1: To idan muka bar tarayyar Najeriya, kuma a jamhuriyar Niger tun a baya da ake batun sake kundin zartar da dokokin shari'a daidai da tsarin ƙasar da kuma al'adunta, sai yanzu ne wannan kundi ya tabbata har ma aka kaddamar da shi a jaridar ƙasa ta gwamnati. Sai dai batutuwa guda biyu sun fi ɗaukar hankali, batun doka mai tsanani ga masu luwaɗi da maɗigo da kuma batun cin hanci da karɓar rashawa, wanda a cewar masana matsalar ba wai kaddamar da dokokin ba ne kawai, amma aiki da su. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.

0: Wannan sabon kundi nazartar da dokokin shari'a na Code Penal ba yau ne aka sanar da cewa an kammala aikin sa ba amma kan wannan batu na luwadi da madugo aka samu cece kuce tun a lokacin yan siyasa wanda ake ganin a wannan lokaci cikin wannan sabon tafiya da Niger din ta sawa gaba an dauke kwararan matakai akan shi da kuma batun cin hanci da rashawa da ma'almun dahana da dukiyar kasa sai dai a cewa Dr. Ato na Maiwa mai sharhi kan dokokin shari'a a kasar ta Niger kwan tsaurara dokoki sai ana aiki da su ne suke tasiri
1: dangance da hukuncin masu alaka da jinsi lalle abin alfahari ne a kasar mu la'akari da yanda a kwanan baya rishin tabbatattar doka ya kawo cece kuce a cikin kasar nan dangance da hukuncin masu almanda hana da babakire da duki al'umma abin alfahari ne amma makomal wannan kokari tana hannun gwamnati sai ta hwasa kare mutane saboda yau matsalar ba matsalar dokoki bace
0: shi dai wannan batu na kaddamar da sabon kundin dokokin shari'a na kasar ta Niger ya dauki hankulan jama'a musamman ma dangane da batun masu luwadi da madugo ko kuma auren jinsi wanda da yake magana Umar Kante wani mai sharhi ta shafukan sada zumunta kan al'amuran da ke wakana a kasar ta Niger wanda yake ganin an yi jan kokarin wajen fitar da wannan sabon kundi amma kuma yace shi a tashi tambaya ina ne za a kai wani dan luwadi da an ka same shi da laifi
2: saboda in akwai abin da ya kama na matsala a kasar nan babu kamar irin wannan harkar ta yan luwadi masu madugo da arman jinsi saboda abin ya hwara hayyaka inda idan ka dauki wasu jihohin kamar Yamai kamar Maradi abin ya kai yana neman ma ya koma kamar Turai ina ganin har ma ga su waɗanda suke yin wannan abin ina ganin wannan kundin ya zo ya kwatamta musu da cewa su mutane ne ba dabobi ba sai dai kuma ni ina ganin irin wannan mutanen idan ka kama su ina ne zaka kai su saboda idan suka je gidan ka ana dokan sa a mata ne an ji an sa su cikin maza
0: duk da cewa wannan batu na luwadi shine ya dauki hankali amma kuma batun masu almundahana da dukiyar kasa da masu badawa da karbar cin hanci da rashawa batutuwa ne da suka fito karara a cikin wannan sabon kundi wanda ta kamata a wallafa shi dalla dalla ta yadda kowa zai san abin da ya kumsa kuma a cewar Umar Adamu na kungiyar da ke yaki da cin hanci da karbar rashawa su da mun fatan su shine na gana an dauki dokoki kuma ayi aiki da su
3: da ya aiki ga kowane ko shi wane ne ko shi dan gidan wane ne bayan wannan aka kawo zancen cin hanci da rashawa da kamar su daga aya 130-58 an kara sananin abun balle in ya zama abun waɗanda suka san doka ne abubuwa ne wanda tun wane lokaci muna nema mai dokan ai ko dokan da yake a da inda ma an yi aiki da shi da abun zai rage sosai dan ita doka ba daukan dokan ba kadai ba gawa kashi dan mai rai yayi so
0: a baya dai an ga yadda yan siyasa da sauran ma'aikatan gwamnati suka yi tawada ka da dukiyar kasa wanda a yanzu wannan sabon kundi ya tanadi hukunce-hukunce masu tsanani da suka hada da daurin rai da rai ko kuma ma hukuncin kisa ga waɗanda suka kai kololuwa wajen almundahana da dukiyar kasa amma kuma duk da haka abin da jama'a suke jira su gani shine doka ta aiki na ba sani ba sabo wanda suke ganin cewa yadda aka soma bincike kan masu luwadi haka ta kamata a soma bincike kan masu kudin da ba san ko daga ina suka same shi ba Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger
4: to yanzu kuma sai shahunan jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afrika
5: Hankulan jaridun na Jamus a wannan makon ya karkata ne kan gasar kwallon kafa na duniya da kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico ke zama masu masaukin baki kuma a yau zamu yi nazarin sharhunan da jaridar harkokin wasanni ta Sportbill ta yi kan kasashen Afrika guda 10 da za su taka leda a gasar wanda wannan adadi shine irinsa na farko a tarihi kuma jaridar ta fara ne da taken Morocco a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 Morocco dai tana daya daga cikin kungiyoyi mafi karfi a Afrika kuma tana cikin waɗanda za a fafata da su a gasar cin kofin duniya ta wannan shekarar a wasannin neman cancantar shiga gasar ungiyar ta mamaye rukunin E na Afrika kuma ta lashe dukkan wasanni 8 inda ta samu maki 24 mafi yawa sa'annan aka ci ta kwallaye 2 kacal babban nasarar da ta samu ita ce akan jamhuriyar demokradiyyar Congo da ce 6 da nema wannan ya bayo Morocco damar bayyana a karo na 7 a gasar cin kofin duniyar kazalika Morocco ta lashe gasar kofin kasashen Afrika daidai har so 2 jaridar ta Sportbild ta ci gaba da cewar jamhuriyar demokradiyyar Congo na murnar dawowarta zuwa matakin kwallon kafa na duniya a gasar cin kofin duniya na shekarar 2026 kungiyar ta yi nasara a wasannin share fage masu muhimmanci da Kamaru da Nigeria da kuma Jamaica, wanda hakan ya tabbatar da matsayinta a gasar da yanzu haka aka fara fafatawa. Ga Congo dai, wannan shine karo na biyu da ta buga gasar cin kofin duniya tun daga shekarar 1974, lokacin da kasar ta gabashin Afrika ke wasa da sunan Zaire. Da hazakan matasan ƴan wasa, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na da burin taka muhimmiyar rawa a wannan karan fiye da lokacin da ta fara gasar cin kofin duniya sama da shekaru 50 da suka gabata. Ita kuwa Côte d'Ivoire ta dawo ne dandalin gasar cin kofin duniyar bayan shekaru 12, kuma ta yi fice a wasannin share fage na Afrika, musamman ma a bangaren tsaron gida. An kasa doke su a wasanni 10, ba su yi asarar ƙwallo ko ɗaya ba, kuma sun sami matsayi na farko a rukunin da suke kafin Gabon. Nasarar da suka samu da jefa ƙwallo ɗaya har tara da nema akan Seychelles ita ma wata alama ce ta nuna ƙwarewa da bajinta wanda ya kafa tarihi. Wannan ya nuna bayyanar Ivory Coast din a karo na hudu a wasannin ƙarshe na gasar cin kofin duniya. A wasanni uku da suka buga a baya, an cire ƙungiyar a matakin rukuni a kowane lokaci. Amma a matsayinta na zakarar gasar cin kofin ƙasashen Afirka sau uku, tana cikin jerin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa mafi nasara a nahiyar. Bayan nasarar da ta samu a gasar cin kofin ƙasashen Afirka a shekara ta 2024, Ivory Coast din ta nufi gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 da sabon ƙwarin gwiwa. Daga batun wasanni sai kuma ƙoƙarin da ake yi na shawo kan cutar Ebola da ta sake barkewa a ƙasashen gabashin Afirika. Inda jaridar da Tage Spiegel ta wallafa labari mai taken idan Afirka ba ta da ƙarfi kuma ta kasa magance matsalar Turai za ta ji a jikinta. Likitan Congo kuma mai bincike Jean-Jacques Muyemba ya bayar da gagarumar gudunmowa wajen gano cutar Ebola. A dangane da sake barkewar cutar, wadda ta yi sanadiyar mutuwar yanzu haka kusan mutane 600, ya yi gargaɗin cewar har yanzu al'ummar duniya bata koyi darasi daga kurakuran da ta yi a baya ba. Hukumomi a yankin gabashin Congo inda cutar ta fi tsamari a yanzu haka sun dukufa wajen ilmantar da mutane don kare ta'azzarar yaduwarta a tsakaninsu.
4: Zainab Muhammad Abubakar kenan ɗauke da sharhunan, wanda kuma da shi ne muke kawo ƙarshen jerin rahotannin namu na wannan zango. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye farawa da shirin matasa.
6: DW dandalin matasa.
7: Afirka ita ce nahiya mafi yawan matasa a duniya, inda sama da rabin al'ummarta ba su kai shekara 20 ba. Matasa ne masu kuzari da basira da kirkire-kirkire waɗanda ke da burin ganin an samu sauyi a rayuwarsu da kuma makomar ƙasashensu. Sai dai a ƙasashe da dama, matasan na ganin cewa tsarin siyasa da shugabanci baya ba su damar taka rawar da ta dace, lamarin da ke katse musu hanzari. Shin me yasa wasu daga cikin matasan Afirka suka fara ƙauracewa shiga harkokin zaɓe? Ta yaya kafafen sada zumunta suka zama wata sabuwar hanya ta bayyana ra'ayoyi na neman sauyi? Sannan menene makomar wannan sabon yunkuri na matasan Afirka? Shirin dandalin matasa na yau zai yada zango a Zambia da Kamaru da Tanzania da kuma Uganda, domin duba yadda ake kai ruwa ake kai mari wajen fafutukar neman canji. Sunana Muhammad Tijani Hassan, sai a gyara zama a biyo ni a cikin cikakken shirin.

0: Jama dalla yanzu kuma ga Zainab da tawagarta a shirin ji ka karo.
1: DW ji ka karo.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karo a cikin wani sabon wasa na yan zamanin computer mai suna Rabiu ya saki layi wannan shine kashi na 4 na wasan namu wanda ya faru a garin Tunkuza dake nahiyar Afirka a kashin da ya gabata ministan harkokin cikin gida mai girma Mati Zanzaro ya ba wa Rabiu wani aiki na jagorancin bangaren fasahar sadarwa da yada bayanai da ma dukkan wani abin da ya shafi sadarwar a yakin neman zaben sa ko ya karbi aikin kuwa bar mu saurare shi a ofishin ministan harkokin cikin gida a wannan kashi namu mai taken masanin computer ya shiga rigima
4: ba kamar lokacin da yazo da farkon ba wannan ganawar an yi ta ne a ofishin Mati daga ƙarshe bayan da ministan ya iso sai ne mi Rabiu da yayi magana
5: to ya labe mai zin dinga yi ne ta kamai mai
6: zabe a zamanin nan ana yin sa ne ta amfani da lissafi da basira sosai wani mutum ɗaya ne tak da yake zaune a wani waje yake jujjuya al'amuran zaben ta amfani da computer wannan shine aikin da zaka yi Rabiu kai ne wannan mutumin da zai yi wannan aikin ta computer
5: wato kamar yin cusawa mutane wani ra'ayi ba tare da sun sani ba da sauya akalar tunanin su zuwa abin da ake so su yi da kuma cusa musu yadda za su yi zabe ya zama dai gaba daya mu muke sarrafa tunanin su kenan ko
6: ha haka abin yake sannan kuma koda babu mutum daya da zai yi zabe a duk fadin Tunkuza za mu yi amfani da bayanai da kai za ka kirkira ta amfani da basirar computer da sauran hanyoyin fasaha mu cusa wa mutane tunanin su amince cewa jama'a masu rinjaye ne suka zabe mu kuma cikin adalci
5: kana nufin yin magudin zabe kenan
6: kana iya kiran abin da kowane irin suna ma da kake so amma ni zan kira shi da jagorancin alƙibiran zaben ƙasa wannan shine shugabanci nuna wa mutane hanya ba koyaushe ne mutane suka san hanya ba
5: amma hakan ya danyi ban ma san me zan ce ba yalla bai hakan ai ya danyi kama da rashin tsari
6: wannan shine gaskiyar yadda siyasa take tafiya yanzu a duniya dole ne sai ka toshe kunnanka don yin wannan aikin mutumina wasu daga cikin ayyukan naka sai ka shafa wa idan ka toka kuma wani lokaci za ka rika jin kamar kana cikin rudani amma ina tabbatar maka kwalliya za ta biya kudin sabulu wannan shine dalilin da yasa za a biya ka albashi mai tsoka to zan sake tambayar ka Rabiu za ka yi
5: ina jin
6: kaga Rabiu dole sai ka samu nutsuwa akan aikin 100%. Saboda da zarar ka amince to babu damar janyewa.
5: Ai na tabbata 100% ya labai. Ina mai farin cikin shiga wannan sabuwar rayuwar. Kuma ma gaskiya na matsa na fara.
6: Da kyau. Da kyau. Na yi farin cikin jin haka. To yanzu muna so ka sa hannu a kwangilar. Daga nan sai mu sa wani ya kai ka sabon ofishinka domin fara aiki.
4: Yayin da Rabiu ya shiga tawagar masu yakin neman zaben Mati, gajina ofishin yakin neman zaben Dr. Mai Nasara.
7: Dr. Mai Nasara, kai bakuwa.
8: Haka ne fa gaje ko?
9: Eh Dr. Mai Nasara ni ce.
8: To bismillah mar ga wuri nan zauna.
9: Nagode.
8: Yawwa.
9: Bismillah.
8: To shayi za a baki ko lemu?
9: A'a, nagode. A bani ruwa ma ya isa.
8: To masha Allah Rabi.
7: Na'am yalla.
8: Lamba ta ruwa.
7: a tura labe.
9: Nagode Rabi.
7: Ba damuwa.
10: A gaskiya mun yi murnan samun email ɗinki. Abun farin ciki ne a ce mutum mai irin ƙwarewarki ya nuna sha'awar zai aiki tare da mu. Na tabbatar irin fahimtar da kika yi wa dandalin sada zumunta za ta taimaka mana wajen ƙara mana ƙaimi mu samu mu kai ga gacin da muke buƙata don cin zaben nan.
9: Gaskiya ne ranka ya dade. Ka riga da kai gangami mai ƙarfi wanda ba na jin zan iya ƙara wani abun da zai yi tasiri.
10: A'a, haka kike gani?
9: Ƙware kuwa, ko shakka babu. Dan yunkuri kaɗan ta ɓangaren kafar sada zumunta zai iya toshe duk wata lamba da abokanan hamayya ka za su iya amfani da ita.
10: To ta yaya kike ganin za a yi hakan?
9: Ka fito a matsayin ɗan takara na matasa.
10: Haka ne.
9: Kuma manufofinka sun dace da tunanin mafi rinjaye daga matasa.
10: Gaskiya ne.
9: Abin da ya rage wa tawagar yakin neman zaɓenka shi ne su yayata saƙon zuwa ga inda ma bai je ba tukunna.
7: Ha'a. Kina nufin kina bayar da shawara a yi amfani da kafar sada zumunta maimakon irin su jaridu don a kai ga ƙarin matasa?
9: Haka abin yake.
10: To, amma gaje sauran mutane fa su ma fa muna buƙatar ƙuri'unsu. Ina sa ran zama shugaba ne na dukkan mutanen Tunkuza, ba wai na wani ɓangare guda ɗaya ba.
7: Tabbas.
9: Haka ne ranka ya daɗe. Ba wai ina cewa mu yi watsi da su ba ne. Ita hanyar sadarwa ta gargajiya tana da nata ɓangaren.
10: Haka ne.
9: Kuma lalle za mu iya amfani da ita. Abin da nake cewa shi ne, akwai matasa masu yawa.
10: Haka ne.
9: Waɗanda saƙonninka bai isa gare su ba, saboda ba sa mu'amala da kafafen sadarwa na gargajiya. Komai sai dai su dinga ganin shi a wayarsu. Wannan shi ne abin da zan mayar da hankali a kai.
10: To, amma ta yaya za ki hakan gaje?
9: Zan tallata wannan Hajar mai nasara ta wasu saƙonnin da akan sawa a kafafen sada zumunta na zamani. Sannan kuma zan tuntuɓi wasu fitattun masu mu'amala da kafafen sada zumunta na zamani waɗanda za su tura saƙonka daga shafukansu.
10: A'a, masu ta'ammali da kafafen sada zumunta kuma na zamani bayan ke gaje?
9: Masu mu'amala da kafafen sada zumunta na zamani. Har da ni ma mana. Masu mu'amala da kafafen sada zumunta na zamani, ai suna da mabiya daban-daban. Mutanen da suke son abubuwan da nake rubutawa, ba lalle ne su so wani ba. Haka su ma, ba lalle ne su so abin da na wallafa ba.
10: Gaskiya ne.
9: Samun masu mu'amala da kafafen sada zumunta na zamani su shigo tawagar, zai sa mu kai ga matasa masu yawa.
10: Haka ne, to gaskiya wannan yayi sosai ma kuwa. Yanzu abin da nake so, zan so ki jagoranci ɓangarenmu na kafafen sada zumunta na zamani gaje. Za ki iya?
9: Sosai ma kuwa ranka ya daɗe.
10: To, masha Allah.
9: Ai, abin da ya kawo ni nan kenan.
10: To, gaskiya na ji daɗi sosai.
4: Haladu da Amina na zaune a ɗan ƙaramin ofishin uwar gida Saude tare da iyayensu da kuma su malama Samira da Zainab. Uwar gida Saude daga nata ɓangaren tana zaune a kan teburinta tana kallon su ta saman tabaranta sai ta gyara murya ta fara magana.
11: Na gode da ku samu lokaci kuka zo. Amma kafin mu fara, bari na gabatar muku da Malam Ruwanu, shi ne baban Haladu.
12: Sannunku da
4: zuwa.
11: Yawwa, wannan kuma malam baba ne da mai ɗakinsa, iyayen Amina.
12: Sannunku da zuwa.
13: Yawwa, mun gode ba.
11: Wannan ita ce malama Samira Hassan tare da malama Zainab Musa. Waɗannan malamai ne a makarantar namu na Tunkuza. Ni kuma sunana uwar gida Saudi, ni ce shugaban makaranta.
13: Barkanku da gido.
11: Yawwa da kyau. Ban sani ba ko kun san abin da ya sa muka kira ku nan. Ga waɗanda ba su sani ba, akwai wani abu mara daɗi da ya faru a makarantar nan. Amina, wanda ɗaya daga cikin ɗalibanmu ne, ta yaɗa wata jita-jita mai matuƙar ɓata suna.
14: Me? Wato, hankalin ɗana ya yi matuƙar tashi a kan wannan lamari. Mu ɗinnan iyayensa, wannan mummunar jita-jitar ta yi matuƙar ɗugun zumamu. Muna son Amina ta ba wa Haladu haƙuri a gaban 'yan ajinsu, kuma a rubuce. Domin in har ba ta yi haka ba, za mu iya kai al'amarin zuwa ga ƙara.
15: Wallahi na tuba.
11: Kada mu manta cewa har yanzu fa yara ne. Ya kamata mu saita musu tunani.
12: Na yarda da maganarki uwar gida Saudi. Yara ne idan suka yi wani abin da ba daidai ba, ba ma buƙatar mu fusata. Dan Allah ina roƙonka Mallam Rulwano, don Allah dan Annabi mu zauna mu tattauna akan wannan al'amarin, ba sai mu shigar da lauyoyi a cikin wannan maganar ba.
14: To amma me yasa ta yi haka? Me yasa take so ta ci mutuncin mu da dana haka kawai?
12: Kamar yadda uwar gida Saudi ta ce, Amina da sauran dukkan ɗalibai tasowa suke yi, kuma wani lokaci yara kan yi abu cikin rashin tunani. Ni ce malamar Amina da Haladu, kuma na tabbatar muku da cewa wannan abin ya samo asali ne a dalilin wata rashin fahimta ta matasa ta shirme da aka samo tsakanin Amina da Haladu.
13: Mallam Lirwanu, a bayyana take cewa lallai Amina ta yi nadama. Ina fatan dan Allah ka yi haƙuri, ka bar komai ya wuce. Ni ina mai tabbatar maka da cewa na riga na haƙura.
14: To, wannan ya rage ga Haladu, shi ne wanda aka ciwa zarafi aka kuma kunyatar.

0: Kabir Kwangila Flyover Zaria yace magana ta gaskiya abin da ke ci mun tuwa ƙwariya shine rashin tsaro musamman yanda ya karade fadin kasar nan muna fatan gwamnati za ta yi dukkan mai yiwuwa dan kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a fadin kasar baki daya To wasararo duka abinda ya sauka kenan a cikin shirin wasiƙunku na wannan lokaci a madadin duk abokan aiki da suka taimaka wajen kawo muku shirin ni Sa'id Sa'ad Abubakar nake cewa a huta lafiya.
1: Madalla Sa'id Sa'ad ma bai nisa ba gashi nan ya tattaro wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rahotannin da muka gabatar muku a wannan zango. Malam Sa'id barka da aiki.
2: Barka dai Malam Akidi.
1: Yawwa to ka tattaro mana ra'ayoyi iri-iri.
2: Da ra'ayoyin masu sauraron mu daban-daban.
1: To daga ina kake ganin za mu fara?
2: To mu fara da karkashin rahoton jawabin shugaba Bola Tinubu
1: na ranar demokradiyya
2: kenan. Muhammad Murba Mashiwe yace a gaskiya mu al'ummar Najeriya ba mu san wani dadin demokradiyya ba duba da yadda Malam Talaka yake cikin halin aljannar waina sama zafi kasa zafi Najeriya mu ne rashin tsaro mu ne tsadar man fetur mu ne matsalar wutar lantarki muke fama da yan bindiga masu satar jama'a a hakan shugaban kasa har da tsokaci akan demokradiyya Allah dai ya kyauta.
1: To amin da.
2: Ra'ayin Muhammad kenan. Shi kuwa Sanusi Madatai da magana mai ce yadda muka jiyo mafi yawan 'yan Najeriya suna nuna rashin gamsuwar su ga jawabin shugaba Tinubu kan ranar demokradiyya mai cike da koda gwamnatinsa ya nuna cewa al'ummar kasar gani a kasa ne kawai abin da suke bukata kuma ba sa gani. Shi kuwa Yakubu mai aski badaraka daga da magana mai ce a gaskiya al'amarin wannan demokradiyyar ba tamu bace ta kasashen Afirka kamata yayi a sake wata demokradiyyar wadda za ta yi daidai da al'adunmu da addinanmu da kuma zamantakewar mu na yau da kullum
1: ikon Allah ko me ya gani ya faɗa haka
2: to ga dai shi ra'ayin shi
1: an ce ra'ayi riga ba
2: sosai Sabaila Agnes Malam Fatori yace Talakan da ke jihohin Arewa maso gabas da Arewa maso yamma bai ma san menene ma'anar ranar 12 ga watan Yuni ba wato ranar demokradiyyar kasar mu Najeriya sakamakon matsalar rashin tsaro da ya shamar kai
1: to fa to mu je wani batun saboda rashin lokaci da muke da shi ko guda ɗaya ko biyu sai makaranto
2: to shikenan karkashin rahoton gwamnatin Niger da suka jaddada aiki doka na shari'a sosai na masu auren jinsi Salihu Dauda Sale ce gaskiya mu a matsayin mu na 'yan Niger muna goyon bayan gwamnatin kasar mu Niger kan dokar da ta yi ga masu auren jinsi amma ya kamata dokar ta yi aiki ga dangadan dan kasar mu mafi yawancin musulmai ne bai kamata mu yarda da wannan ba to sai karantuwa gargashin rahoton Kaniwood wari malam Bare Brezuwa ya ce ai ba ma yara ba hatta manyan jaruma waɗanda suke fitowa a matsayin iyaye su ma sun koka kan yadda su daraktocin ba sa biyan su haƙoƙinsu yadda ya kamata duk da irin gudunmuwar da suke bayarwa a Kaniwood a matsayin su na iyaye lalle ya kamata a tabbatar an ba wa kowa haƙinsa
1: wannan shine abin da ya dace a ba mu da lokaci Malam Sa'id muna godiya sosai gashi ka tattaro su da yawa gashi ba isasshen lokaci yanzu za mu yi waya ne gurin Abdullahi Tanko Bala domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu
3: DW labarun duniya
4: Saboda dokar da aka yi wa gyara kan yancin wato kan yanci rani da manufofin shiga kasashen Turai domin neman mafaka ta fara aiki a fadin kasashen Turan a yau Juma'a. Dokar wadda aka shafe shekaru 10 ana yi mata gyara ta biyo bayan matsin lambar da gwamnatocin kasashen Turan suka rika fuskanta ne daga jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayi na yankin kasa. Saboda dokar ta fito da tsauraran dokoki akan iyakoki a waje guda kuma da hanzarta duba takardun masu buƙatar mafakar da faɗaɗa hanyoyin fasahar zamani kan takardun neman mafaka da kuma gaggauta mai da waɗanda ba amince da buƙatarsu ba. Hukumar kare haƙƙin mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Taliban sun kama mata 30 bisa zargin saɓa dokar sanya sutura. Hukumar matan ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta damu matuƙa da wannan kame wanda suka ce ya ƙara sanya fargaba da zaman zulumi a tsakanin mata da 'yan mata. Kamar na zuwa ne yayin da ake samun karuwar gwagwarmayar mata a Afghanistan inda wasu goman mata suka shiga zanga-zangar a ƙarshen mako domin yin allawade da hukumar Taliban a yammacin birnin Herat. Majalisar Koli ta Shari'ar Musulunci a Najeriya ta bayyana damuwa da ƙaruwar satar mutane da kashe-kashe da kuma hare-hare akan al'ummomi a faɗin ƙasar. Majalisar ta ce satar baya-bayan nan na ɗaruruwan mutane a jihohin Borno da Oyo da Niger da Zamfara ya girgiza ƙasar da ƙara jefa rayuwar al'umma wato al'ummomi talakawa da suka daɗe cikin ƙangin tashin hankali cikin ƙarin fargaba. A wata sanarwa da sakataren Majalisar Shari'ar Musulunci a Najeriya Nafi'u Baba Ahmed ya sanya hannu, majalisar ta nuna takaicinta cewa tsawon shekaru da dama 'yan Najeriya masu kishi, sarakunan gargajiya da malaman addinai da ƙungiyoyin farar hula da dukkan masu ruwa da tsaki sun sha yin kira ga gwamnati ta sauke haƙƙin da ya rata a wuyanta na kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu, amma sai tabbaci kawai ake bayarwa yayin da matsalar ke ƙara taɓarɓarewa. Majalisar ta tunatar da gwamnatin tarayyar Najeriya cewa kare rayukan al'umma ba alfarma ba ce, haƙƙi ne da ya zama wajibi. Majalisar ta yaba wa sadaukarwa da jajircewa da kishin ƙasa da jami'an tsaro suka nuna wajen kare ƙasa, inda ta ce wasunsu sun rasa rayukansu yayin da wasu kuma suke aiki a yanayi mawuyaci. Ta waje guda Najeriya ta ce ta kashe 'yan ta'adda fiye da 13,000 a shekarar ta gabata. Shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya bayyana hakan yau, yana mai cewa an sami raguwar hasarar rayuka da 'yan ta'addar ke haifarwa, inda ya ƙasa da kashi 81 cikin 100 tun bayan da ya karɓi rigaman mulki a shekarar 2023. Ƙasar mafi yawan al'umma a Afirka na fama da tashe-tashen hankula a iyakokin arewacin ƙasar, wanda ya ƙara ta'azzara da kutsan 'yan ta'adda daga yankin Sahel da kuma yaɗuwar ƙungiyoyin 'yan bindiga. Shugaba Bola Ahmed Tinubu da ke fuskantar zaɓe a watan Janairu ya ayyana dokar taɓaci a kan tsaro a watan Nuwamba bara, yayin da gwamnatinsa ke fafutukar shawukan satar ɗumbin jama'a da kuma wato tarzoma. Asusun bada lamani na duniya IMF ya gargaɗi a ranar Talata ta gabata cewa ƙaruwar rashin tsaro na ƙungiyoyin 'yan bindiga musamman arewacin Najeriya, inda aka fi noma abinci, na yin barazana ga jama'a da tattalin arzikinsu. To ƙarshen labarin duniya kenan baki ɗaya, gare ki Khadija.
1: An gaishe da Abdullahi Tanko Bala da ya tace ya fassara ya kuma karanto labarin, wanda kuma da shi ne ma za mu naɗe tabarmar shirin na wannan zango baki ɗaya sai kuma da yamma idan Allah ya kai mu. A madadin Muhammad Abul Balarabe wanda shi ne editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka saurara, da kuma Sa'id Sa'ad Abubakar da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da ba wato sauran abokan aiki da suka ba da gudunmawa wurin kammaluwar shirin. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sa damu da alkhairinsa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
5: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu zango na uku na yaɗa shirye-shiryen DW Hausa kuke saurara wanda yake zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus da fatan kun wani lafiya. Sunana Khadija Ahmad Rufai. A jerin rahotannin namu na wannan yammaci zamu je tarayyar Najeriya bayan kaddamar da bikin demokradiya. Kan jin ko yaya 'yan kasar suke kallon wannan rana?
2: Rana bacci wadda ya kamata a kasance cewa ana ayyuta wani murna, rana ci wacce ta kasance ta alhini, jaji da kuma bakin ciki domin halin da mulkin demokradiya ya jefa 'yan kasa.
1: Muna tafe da karin bayani akan wannan batu wanda shine yake a matsayin jigon shirin. Za mu je Jamhuriyar Niger domin jin yadda shugabannin biranen kasar da takwarorinsu na Mali da Burkina Faso suka gudanar da wani zaman taro na zaman tsintsiya madaurin kidaya. Za kuma mu je gabas ta tsakiya domin jin inda aka kwana akan yakin Iran, Amurka da Isra'ila. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan Abdullahi Tanko Bala ya fara da labarin duniya.
0: DW labarun duniya.
3: Elon Musk ya zama mutum na farko da ya mallaki jarin da ya haura dala trillion ɗaya da cinikin hannun jarin kamfaninsa na SpaceX. Tsadar tikiti da hana visar shiga Amurka sun dakushe armashin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Sabuwar dokar ƙungiyar tarayyar Turai kan neman mafaka a Turai ta fara aiki. Tsadar tikiti da hana visar shiga Amurka ga ma'abota ƙwallon ƙafa da kuma karkata da Amurkawa suka yi ga wasan ƙwallon kwando sun sanya gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da Amurka ke ɗaukar bakuncinsa kasancewa mara armashi. Amurka ɗaya daga cikin ƙasashe uku da ke ɗaukar bakuncin gasar za ta buga wasanta ne a yau Juma'a inda za ta kara da Paraguay a birnin Los Angeles. Wasa ne dai da Amurkawa da dama ciki har da Donald Trump za su ƙauracewa. Shugaban na Amurka wanda ba zai halarci kallon wasan ba zai samu wakilcin sakataren harkokin waje Marco Rubio. A gaba da tsadar tikitin, shugaba Donald Trump ya ce ba zai biya dala 1,000 ba domin kallon wasan na farko idan da zai kasance mai goyon bayan ƙungiyar da za ta buga wasan. Elon Musk mai kamfanin SpaceX ya sami gagarumin tagomashi a cinikinsa na farko na kasuwar hannun jari ga al'umma, inda hannun jarin ya sami ƙarin kashi 11 cikin 100 a kan dala 150 kowane hannun jari, saɓanin farashin farko na dala 135, lamarin da ya kai jarin kamfanin zuwa kusan trillion 2. Buɗe hannun jarin ya sanya Elon Musk, wanda ya mallaki kamfanin SpaceX da kamfanin motoci na Tesla, zama mutum na farko a tarihi da ya mallaki jarin trillion 1 a ƙalla a takarda. Kamfanin SpaceX, wanda aka fi sani da kera na'urorin tauraron ɗan adam, ya sayar da hannun jari kimanin miliyan 555 da 600 a kan farashin dala 135 kowane hannun jari, inda haka ya samu ribar dala biliyan 75. A yi kiyasin cewa darajar kamfanin na SpaceX a yanzu ya kai dala trillion 1 da biliyan 77 fiye da kamfanin Meta, wanda kamfanin Facebook yake karkashinsa. Yanzu dai SpaceX shi ne kamfani mafi daraja a Amurka. Sabuwar dokar da aka yi wa gyara kan 'yanci rani da manufofin shiga ƙasashen Turai domin neman mafaka ta fara aiki a faɗin ƙasashen Turan a yau Juma'a. Dokar wadda aka shafe shekaru 10 ana yi mata gyara ta biyo bayan matsin lambar da gwamnatocin Turan suke rika fuskanta ne daga jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayi na 'yan kishin ƙasa. Sabuwar dokar ta fito da tsauraran dokoki akan iyakoki a waje guda, kuma da hanzarta duba takardun masu buƙatar mafaka da faɗaɗa hanyoyin fasahar zamani kan takardun neman mafakar da kuma gaggauta mai da waɗanda ba amince da buƙatunsu ba. Tun a shekarar 2024 ne dai ƙungiyar tarayyar Turai ta amince da waɗannan sauye-sauye waɗanda aka aiwatar da su cikin shekaru 2. Shugabar kuma tarayyar Turan Ursula von der Leyen ta bayyana daftarin kundin da cewa yana cike da adalci da nagarta, kuma zai ba da damar tsaurara tsaro akan iyakoki da kuma haɗin kai a tsakanin mambobin ƙasashe. To, ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Majalisar Koli ta Shari'ar Musulunci a Najeriya ta bayyana damuwa da ƙaruwar satar mutane da kashe-kashe da kuma hare-hare akan al'ummomi a faɗin ƙasar. Majalisar ta ce satar baya-bayan nan na ɗaruruwan mutane a jihohin Borno da Oyo da Niger da Zamfara ya girgiza ƙasar da ƙara jefa rayuwar al'ummomi talakawa da suka daɗe cikin ƙangin tashin hankali cikin ƙarin fargaba. A cikin wata sanarwa da sakataren Majalisar Shari'ar Musuluncin a Najeriya Nafi'u Baba Ahmed ya sanya hannu. Majalisar ta nuna takaicinta cewa tsawon shekaru da dama 'yan Najeriya masu kishi, sarakunan gargajiya da malaman addinai da kungiyoyin farar hula da dukkan masu ruwa da tsaki sun sha yin kira ga gwamnati ta sauke haƙƙin daira ta a wuyanta na kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu, amma sai tabbaci kawai ake bayarwa yayin da matsalar ke ƙara taɓarɓarewa. To ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
1: To an gaishe da Abdullahi Tanko Bala a ɗauke da labarin duniyar.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu za mu je da dokar neman mafaka ta tarayyar Turai da aka yi wa gyaran fuska ke fara aiki. Muna tafi da takaitattun labarin wasanni. Akwai kuma shirin darasin rayuwa da ma na lafiya jari sai kuma ra'ayoyinku. Amma yanzu bara mu ɗauko tushen rahotannin namu daga jigon shirin. Inda yayin da ake ci gaba da bikin ranar da... Yayin da ake ci gaba da bikin ranar demokradiyya ta Najeriya ta bana, al'ummomi da dama a jihohin Katsina da Zamfara na bayyana damuwa kan yadda matsalar tsaro ke ci gaba da kamari wanda ke haddasa a rasa rayuka da dukiyoyin al'umma. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya haɗa mana rahoto a kai.
4: Bikin ranar demokradiyyar ya zo ne lokacin da hare-haren 'yan bindiga ya yi kamari a jihohin, inda kungiyoyi da dama da ma masu fafutuka kare haƙƙin jama'a suka yi amfani da bikin ranar wajen nuna damuwa kan matsalolin tsaro da kuma tsadar rayuwa. Adamu Abubakar Kwatarkwashi da Abdulaziz Abdulaziz shugabannin kungiyoyin wasu fararen hula ne a jihohin Katsina da Zamfara. Ga abin da suke cewa kan wannan rana.
2: Rana bacci wanda ya kamata a kasance cewa ana yin mata wani murna, rana ce wanda ya kasance ta alhini, jaji da kuma bakin ciki domin halin da mulkin demokradiyya ya jefa 'yan ƙasa ta hanyar rashin tsaro, matsalar tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa gabaki ɗaya. Idan aka diba ita demokradiyya, ana yin ta ne domin ba da walwala, ci gaban rayuwa da kuma a tsaron dukiyar al'umma. Amma sai kasance demokradiyyar Najeriya ko yaushe abin da ake cewa ƙara je da yau.
5: A yi murnar ranar demokradiyya kamayya, ai sai dai mu taru mu yi bakin ciki. A yadda tsaro ya ja gwalgwale, a ce a jihata ta Katsina an samu janar da tayar guda, dama an taɓa ɗaukar tsiga, to yanzu an zo an ɗauki Rabe, janar Rabe. Wannan ai kaga abin ya nuna cewa gwamnatin ba da gaske take ba. Wato abin da zai baka mamaki shi ne, mutane sun ma gane cewa gwamnati ba ta iya kare su wallahi.
4: Waɗannan mutanen kuwa sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda aka gudanar da bukin demokradiyyar a irin wannan lokaci a Najeriya.
6: A zamanin mulkin demokradiyya ne muka samu ana satan mutane, ana kashe su, ana garkuwa da su da kuma an sa kuɗin fansa. A cikin lokacin ne mata suka zama jawarawa, yara suka zama marayu, an maida dubban mata da ƙananan yara 'yan gudun hijira, ana bautar da su, suna yawo a titi babu muhallin zama, babu abincin ci, babu karatun boko, babu hanyar neman lahiya. Don haka mu ba mu farin ciki da wannan ranar.
7: Ai muna demokradiyya, mu abin da zamu ce ba muna ya kamata ai ba, musamman mu nan yanki na kankara local government, inda wannan hidima ta bandit ta dame mu matuka. Kamata a ce zaman jimami muke yi, gwamnati ta yi zaman makoki ko akan mutanen da ake kashe mana kawai, ba murna ba. Kuma ga halin matsi na rayuwa da muke ciki, talaka abincin da zai ci ya gagare shi, an hana shi noma, ba tsaro, ya tafi gona a kashe shi.
4: Sai dai duk da kamarin hare-haren 'yan bindigar, masana a nasu bangaren irin su Dr. Kabir Adamu na ganin gwamnatocin demokradiyyar kasar sun taka rawar gani wajen dakile hare-haren gami da bada ƙarin shawarwarin matakan da ya kamata a ɗauka don magance matsalar.
8: Matakan da gwamnati take ɗauka matakai ne na ƙarfi, tana nasara, muna ganin tana kashe manya-manyan wa'annan shugabannin irin wa'annan ƙungiyoyi masu riƙe da makamai. Abin da ya rage ta yi matakai na hana su walwala, na bin kuɗaɗen da suke samu, na irin mashin da suke amfani da shi, da kuma na makaman da suke samu. Sai kuma ta tabbatar da cewa ta saka jama'a cikin tafiyar ta yadda za ta ƙarfafa bayanan da take samu.
4: Gwamnatin jihar Katsina ta fidda wata sanarwa ta musamman kan ranar demokradiyyar, inda ta jaddada samar da roman da demokradiyya ga al'umma da kuma ci gaba da kare rayuka da dukiyoyinsu. Takwarar ta jihar Zamfara kuwa ta shirya wani ƙware-ƙwaren biki a gidan gwamnatin jihar, ita ma inda ta yi kalaman ƙarfafa gwiwa ga al'ummar jihar. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina, Najeriya.
1: Duba da yadda mutane ke kokawa akan halin da ƙasar take ciki a daidai lokacin bikin ranar demokradiyya, na tattauna da Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. Na kuma fara da tambayarsa, shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce demokradiyya ba ta zauna ba muddin babu rashin tsaro. To me yake nufi kenan?
9: Yana nufin cewa in dai ana son shugabanci na gari, kuma shugabanci da ake kira na demokradiyya wanda halaccin shi daga jama'a ne, to sai ya zamanto cewa al'umma ba su fuskantar matsalar tsaro. Na fahimtar kenan, kamar wato matsalar tsaro ya yi hannun riga da ainihin tsari da muradun demokradiyya.
1: To gashi kuma yanzu Najeriya tana fuskantar matsalar rashin tsaro, duba da wannan furuci na shugaba Tinubu, me hakan kake ganin yake nufi?
9: Tufkane da walwala. Maganganun da yake yi akan matsalar tsaro tun daga shekara ɗaya zuwa yanzu ba su yi sha bamban da matakan tattalin arziki da suke ɗauka da nufin gyara tattalin arziki ko sauƙaƙa ma talakawa halin yanzu da suke ciki. Saboda haka sun kawo wata siyasa na maganar kafa 'yan sandan jihohi. Duk wanda ya san tarihin 'yan sandan jihohi ya san 'yan siyasan nan ko kuma shugaban ƙasa da muƙarrabansa sun ɗauki wuƙa ne sun dafa a cikinsu, kuma suna son su kunna wata wuta ce da ƙarshe zai cinye tsarin kuma zai cinye ƙasar. Ba barazana ne ba, a'a muna la'akari da irin hali na rashin haɗin kai da rashin yarda da juna.
1: To yanzu gashi
9: ba an gwamnatin tarayya ta kasa yaya soja jiha za ta iya.
1: To yanzu gashi duba da wannan matsala ta tsaro musamman arewa maso yamma, har ma an ga zanga-zangar lumala a baya. Shin hakan kana ganin za ka iya cewa yana tasiri kuwa?
9: Har yanzu bai da tasiri, domin idan da shugabannin ƙasar nan sun damu da halin da mutanen ƙasar nan suke ciki. Saboda haka ina ganin cewa har yanzu shugabannin ƙasar nan suna ganin gaskiya talaka musamman waɗanda suka fito daga cikin arewacin ƙasar nan tasirinsu da gagge ne, kuma kila ba za su taɓa yin wani ɗaukan wasu matakai da za su zama barazana ma mulkinsu ba, ballantana kuma a ce ya kai ga bijirewa ko ta da ƙayar baya.
1: To amma an sha gudanar da irin wannan a baya, ko abin da ka faɗa yana da wato alaƙa da abin da ya sa ba a ganin canji a ƙasa?
9: Gaskiya ba a taɓa yin zanga-zanga mai tasiri wanda jama'a suka haɗa kai suka yi kwamba tarihi. An samu irin wannan matsala a wasu yankuna na jihohin arewa musamman akan wannan SAS ɗin, so 'yan sandan SAS. Ai ya yi tasiri, amma dai arewacin ƙasa har yanzu ba a taɓa yin wani tumbuɗi da za a ce wai zai girgiza masu mulkin ƙasa ko ya girgiza ba. Har yanzu da muke maganar nan ana ganin shi ɗan arewa zai iya jure ma kowace irin wahala da kuma kowane irin kaskanci.
1: To akwai
9: ina ganin wannan kusan shi ne yake ƙara sa suke ganin cewa ba abin da zai faru ko da a zaɓe mai zuwa.
1: To shin akwai wata hanya da kake ganin su matasan za su bi domin su nuna wa wato shugabannin cewar lallai muna da tasiri kuma abin da muke da gaske muke?
9: Idan matasa da gaske suke sai sun barranta daga wasu fitintunu da matsaloli da kasassun shugabannin ƙasa suka tsunduma ƙasar shekara da shekaru. Misali, sai sun nisanci kansu daga matsala ta ƙiyayyen yaɗa ƙiyayya ta ƙabilanci, ƙiyayyar addini, ƙiyayyar ɓangaranci, wanda yau da yawansu suna amfani da kafofin sadarwa na zamani suna yaɗa ƙiyayya da sharri, wanda kuma sakamakon haka yana ƙara raba kan ƙasa ne. Sannan kuma sai ya kasance cewa su ba makwaɗaita ne ba.
1: To wani irin ci gaba matasa ke fatan gani idan har ana maganar ranar demokradiyya a Najeriya?
9: Ya kamata matasa su yi fatan cewa aikin gwamnati ana samun shi ba sai kai ɗan wane ne jikan wane ba, a'a talaka ɗan wanda ba kowa ba, wanda ya cancanta a bashi aiki. To irin wannan abin da ya kamata matasa su fatan an kawo ƙarshen shi kenan, an kuma bijire mai.
1: Tattaunawar mu kenan da Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya, kuma ƙarshen jigon kenan. Idan muka bar tarayyar Najeriya kuwa, a jamhuriyar Nijar, shugabannin birane na ƙasar Nijar da takwarorinsu na Mali da Burkina Faso sun gudanar da wani zaman taro na kwanaki biyu, inda suka haɗa wata ƙungiya ta ƙananan hukumomi na ƙasashen AES a wani mataki na gama ƙarfi da ƙarfi domin tafiya hannu da hannu daga ɓangaren magadan wato garuruwa na ƙasashen kamar yadda ake a matakin ƙoli. Wakilinmu na Yamai, Salisu Bukari, ya duba wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
10: Bayan kaddamar da tsarin dokokin aiki na kungiyar ta haɗin gwiwar ƙananan hukumomin ƙasashen uku na IAS, an girka mambobi na sabuwar kungiyar, inda Abdullahi Basinga, shugaban kungiyar ƙananan hukumomi ta ƙasar Burkina Faso, ya zamanto shugaba, inda aka yi mataimaka biyu da suka haɗa da Abdullahi Garba Maiga, shugaban ƙananan hukumomi na ƙasar Mali, wanda zai sa ido kan hulɗa ta tsakanin ƙananan hukumomi da kuma hulɗa ta ƙananan hukumomi da sauran manyan ma'aikatu na ƙasashen. Da kanal Bubakar Sumana Garanke, shugaban da'irar birnin Yamai, kuma shugaban kungiyar magajinan garuruwa ta ƙasar Nijar ta AMN, wanda zai kula da batun zaman lafiya da tsaro game da harkokin ci gaba na kungiyar magajinan garuruwa ta IAS. Kuma a cewar Isu Mamman, shugaban da'irar birnin da Magaram, wannan fasaha za ta ƙara kusanto IAS da talakawa na karkara.
11: Tunda mu magashin da gari mu ne tare da talakawa kenan, komi aka yi in IAS ta koma tunda ƙasa har sama kenan alhamdulillahi. To duka ɗan Mali, ɗan Burkina da mu na Nijar, wanda sun kasa masa an kasa cikin wannan komiti, mun haɗu cikin ranga kuma cikin daɗin rai, kowa shi daɗin wani abu ne wanda muna jin shi tun daɗewa. Da ana yin amintaka mai ba a kai can ba, yanzu nan ga duk gudan abun da zamu shin yi, muna haɗa ƙarfi da ƙarfi ne mu yi abubuwa bisa ga talakawa sun san da shi, kuma abun da muka gani ana yi Burkina da Mali duka mu yi shi, su ma su ɗauki dazari wurinmu su ma su je su yi.
10: Wannan tsari dai yana daga cikin burin da kungiyar IAS ta sawa gaba, na ganin a kowane bangare an samu babban haɗin kai don tafiya tare. Kanal Sumana Garanke shine shugaban kungiyar magajinan garuruwa ta ƙasar Nijar ta AMN, wanda ya karɓi bakuncin wannan haɗuwa a da'irarsa ta birnin Yamai.
12: No commune, no region, no collective.
10: Yace ƙananan hukumominmu, gundumominmu zuwa jihohinmu, dukkaninsu kusan babu wani bambanci na yanayin da suke fuskanta. Suna fuskantar yaduwar al'umma cikin gaggawa, birane na ƙara faɗaɗa, kuma ga buƙatun inganta yanayin rayuwar al'umma. Ga ƙalubale na sauyin yanayi da tsaro, da kuma buƙata ta samun ci gaba na tattalin arziki da na zamantakewa. Kuma wannan ƙalubale wani lokacin suna fice iyakokinmu. Kenan amsa a gare su ita ce ta agama ƙarfi da ƙarfi, ta yadda wannan haɗuwa tamu a matsayin ƙungiya za ta zama wani mabuɗi na ci gaban yankunanmu da al'ummomin baki ɗaya.
12: Development territorial integrate au bénéfice de nos populations.
10: Ministan cikin gida na Jamhuriyar Nijar, General Muhammad Tumba, da dukkanin ƙananan hukumomi da majohi ke a ƙarƙashin kulawar ofishinsa, ya yaba wannan haɗuwa, wanda bayan ta shugabannin ƙasashe zuwa ministoci, yanzu kuma ta koma ga ɓangaren shugabannin ƙananan hukumomi, wanda kuma ya ce su ne gimshiki na cigaban ƙasashe.
13: Les collectivités territoriales sont de plus en plus perçues.
10: Yace ƙananan hukumomi a hali yanzu sun kasance su ne abokan hulɗa na farko wajen wanzar da siyasar ƙasa, su ne gimshiki na tsarin kalkasa yankuna, don haka ta kamata su kasance a sahun gaba wajen zaburar da sauran jama'a, don ganin kowa ya kawo tashi gudunmuwa don a samu ci gaba mai ɗorewa. Su kasance masu kawo tasu gudunmuwa wajen harkoki na samar da tsaro da haɗin kan jama'a, da kuma aiwatar da tsari na yaƙi da talauci. Ƙananan hukumomi yana da kyau su rubunya ƙoƙarin da suke wajen samar da kuɗaɗen shiga don ci gaban yankuna. Babban abin da al'umma ke jira dai, musamman ma a nan Jamhuriyar Nijar, shine na ganin an ƙarfafa ƙananan hukumomi daban-daban, kama daga na birane har ya zuwa na cikin karkara, ta hanyar samar da ababe na more rayuwa, musamman ma ga matasa, mata da ƙananan yara. Salisu Bukari, DW Hausa, daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
1: To idan muka koma gabas ta tsakiya, kuma Iran ta jaddada cewa har yanzu bata kai ga yanke hukunci na ƙarshe ba akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin ta da Amurka, duk da cewa shugaba Trump ya sake nanata cewa akwai yiwuwar nan gaba, na wato nan ba da jimawa ba, za a sanya hannu akan yarjejeniyar. Wakilinmu na gabas ta tsakiya, Mahmud Yaya Azare, ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
14: Bayan da aka kwashe daren jiya, ana zaman fargaba game da dakon barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na kaiwa ƙasar Iran munanan hare-haren a yi ta ƙari. Shugaban ya shirinta wa duniya dakatar da kai waɗannan hare-haren sakamakon abin da ya kira ƙaratowar cimma yarjejeniya da ƙasar ta Iran da ya yi. Ya ce Amurka ta yi sulhu kan yaƙin da take da Iran, muna kan kammala tattara takardun yarjejeniyar. A yanzu mun gama dandalewa a daftarin yarjejeniyar kan cewa Iran ba za ta taɓa mallakar makamin nukiliya ba, lamarin da shine babban makasudinmu na shiga yaƙi da ita. Wannan kuma wata gagarumar nasara ce. Shugaba Trump ɗin da ya ce za a buɗe mashigar Hormuz da zarar an rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar, ya kuma ce ya gana da shugabannin yankin na Gabas ta Tsakiya da suka haɗa da shugabannin ƙasashen yankin Gulf. da fara ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu game da shugaban Turkiya Recep Erdogan wadanda yace dukkanin su sun yi matakar murna da farin ciki da hakan duk da cewa shugaban Trump na Amurka ya bayyana cewa yana da ƙarfin zato kan cewa jagoran addini Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei yayi na'am da wannan sabon daftarin yarjejeniyar wanda yake sa ran za a rattaba hannu kansa tsakanin kasarsa da kasar ta Iran din a ƙarshen wannan makon har ma kuma ya shaida cewa mataimakin sa GD Vance ne zai halarci rattaba hannu kan yarjejeniyar a wata daga cikin kasashen nahiyar Turai sai dai har zuwa yanzu babu wata majiya mai tushe daga kasar ta Iran dake tabbatar da hakan bil akasma an jiyo kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Iran Ismail Baqai na taka tsantsan ne kan wannan ikrarin na shugaba Trump. Yace dangane da daftarin wannan yarjejeniyar har yanzu ba mu gama cin mu matsaya kansa ba. Domin irin wannan muhimmin batun na buƙatar yin taka tsantsan da yin karatun talutsu don tabbatar da cewa ya kunshi dukkanin muradin al'ummar ƙasar mu ta Iran. Ba tare da la'akari da barazanar kai mana farmaki ko wani kurarin da ake ta yi mana ba. A halin yanzu dai abin jira a gani shine ko kalaman kyakkyawar fatar da shugaba Trump din ke da ita ya kuma bayyana ta za ta rikide zuwa kamalallen yarjejeniya da bangarorin biyu za su lamunta su rattaba hannu kanta ko kuma za a yau komawa gidan jiya a sake bude wata sabuwar dambaruwar tattaunawa da ba a san karshenta ba sakamakon ci gaba da tsayuwar gwamnatin jaki da kowane bangare ke yi kan muradin radin kansa masu bibiyar wannan dambaruwar dai sun kiddige cewa sau 38 kenan tun bayan barkewar yakin da ya dara kwanaki 100 shugaba Trump din ke shelanta cewa saura kiris a cimma yarjejeniya da kasar tasa da Iran lamarin da ya sanya a wannan karan wasu dake cewa sun gaji da gafara sa ba suka kokaho ba ke cewa magani a ƙasa wai an ce da kare ana biki a gidanku Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin Alƙahiran Masar
1: to idan muka bar gabas ta tsakiya kuma a wannan juma'ar ce dokar neman mafaka ta tarayyar Turai da aka yi wa gyaran fuska ke fara aiki dokar da ministan cikin gida na Jamus ke fatan amfani da ita wajen cimma burin ƙara rage yawan sabbin masu neman mafaka a cikin ƙasar amma ayar tambayar anan ita ce menene sabo a zahiri Zainab Muhammad Abubakar ta yi mana nazarin dokar
15: Kwamishinan kula da harkokin hijira na Turai Magnus Bruna ya sanar da fara aikin wannan doka da aka dauki shekaru ana mata kwaskwarima tare da alƙawarin ƙara tsaurara bincike akan iyakokin ƙasashen na EU. Ministan harkokin cikin gida na Jamus Alexander Dobrindt na ganin wannan a matsayin wani sauyi mai manufa da tasiri tsakanin ƙasashen. Kamar yadda ya jaddada a taron ministocin harkokin cikin gida na tarayyar Turai a farkon watan Yuni. Canjin manufofin ƙaura yana da tasiri a Jamus da kuma matakin tarayyar Turai. Mun kudura aniyar ci gaba da wannan hanya tare da kasashe makwabtanmu da abokan hulɗarmu. Dobrindt ya bayyana muhimmancin wannan doka a matsayin ƙarfafa ikon kan iyakokin cikin gida tsakanin kasashen EU da kuma ƙin amincewa da masu neman mafaka ba hujja iyakokin Jamus wanda hakan zai taimaka wajen raguwar adadin masu neman mafakar. Sabon tsarin mafakan Turan wato GEAS a takaice ya tanadi tantancewa ta farko ga masu neman mafaka a iyakokin EU da kuma hanzarta hanyoyin kai iyaka ga mutane da ke fitowa daga kasashe masu karancin kimar amincewa. Masu neman mafaka daga kasashe kamar Pakistan da Iran da Russia da Turkiya da Venezuela da kuma Najeriya ko Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo za su fuskanci matakan gaggawa na cimma matsaya a kansu. Kuma ana sa ran za su ci gaba da kasancewa a sansanoni keɓaɓɓu a wannan lokacin. A cikin kasashen da aka ambata da sauran wasu da yawa kimar amincewa ga masu neman mafaka tana ƙasa da kaso 20 cikin 100 a cewar ofishin kididdiga ta EU wato Eurostat idan aka tabbatar da cewar gurguwar shawara mutum ya yanke na neman mafaka za a kora shi zuwa kasarsa ta asali cikin matsakaicin lokaci na makonni 12 to sai dai masana harkokin ƙaura kamar Gerard Kraus wanda ya kafa cibiyar nazari mai suna European Stability Initiative na da shakku ko irin wannan mataki zai aiki a zahiri.
16: Gibt schnellere Verfahren, diese sogenannten Grenzverfahren, die
15: gab. Ya ce wannan matakan da ake dauka akan iyakoki an sha aiwatar da su cikin 'yan shekarun nan. Yanzu ya zama dole a zahiri mu sani cikin makonni 12 cewar wannan mutumin dan Bangladesh a Italiya ko dan Pakistan a Girka baya bukatar kariya sannan babu wata amsa game da abin da zai biyo baya.
16: Gibt's keine Antwort, was dann passiert?
15: Adadin sabbin takardun neman mafaka wanda ake kira da izinin farko ya rabu sosai a Turai da Jamus a cikin shekaru biyu da suka gabata. Alexander Dobrindt, ministan cikin gida na Jamus, ya danganta wannan nasara da tsarin kula da kan iyaka da Jamus da wasu kasashe tara na EU suka aiwatar.
17: Aber aktuell ist die Lage, die binnen Grenzkontrolle.
15: Yace yanayin da ake ciki a yanzu haka shine matakan kula da kan iyakoki na cikin gida yana aiki. Hanyoyin da zuwa yanzu ake ƙara haɓaka su waɗanda suka danganta da ingancin wasu matakan, amma har yanzu suna taka muhimmiyar rawa a wajen magance ƙaura ba bisa ka'ida ba. A ƙarƙashin wannan sabuwar doka dai za a gina wuraren da ake kira cibiyoyin komawa gida wanda a yanzu haka babu su a zahiri a nan tarayyar Turai, amma yana rubuce akan takarda.
1: Rahoton Zainab Muhammad Abubakar kenan. Yanzu kuma ga takaitattun labarin wasanni.
18: Zamu soma labarin wasannin ne daga gasar cin kofin duniya na ƙwallon kafa da ake yi a ƙasashen Mexico, Canada da Amerika karo na 23. A yau a rukunin B, Canada za ta kara da Bosnia a Toronto da misalin karfe 9 na dare agogon GMT. A rukunin D da misalin karfe 3 na dare Amerika za ta goga da Paraguay a Los Angeles. Shugaban Amerika Donald Trump zai halarci gasar ba, saktaran gwamnati Marco Rubio shi zai je a madadinsa. Sannan a gobe Asabar, Qatar za ta kara da Austria a da misalin karfe 9 na dare, yayin da ranar Lahadi a rukunin C, Morocco za ta buga da Brazil da karfe 12 na dare. A jiya a ranar farko, Mexico ta doke Afirka ta Kudu da ci 2 da nema, yayin da Korea ta Kudu ta lallasa Chechnya da ci 2 da 1. Bayan shekaru 24, Turkiya ta dawo gasar cin kofin duniya. Godiya ta tabbata ga kocinta an asalin kasar Italia Vincenzo Montella, wanda karfin dubarunsa ya farfado da teams din na Turkiya. Kuma a ranar Lahadi a Vancouver, Turkiya za ta kara da Australia. Tawagar ƴan wasan Iran wacce ta bayyana a atisayen farko a arewacin Amerika kafin karawar da za ta yi a ranar Litinin a Los Angeles da New Zealand. Mambobin tawagar su kusan 15 ba su samu visa ba sun kasance a Mexico. Suma sauran ƴan wasan ranar da suka kara da New Zealand a Los Angeles ranar za su fice su koma Mexico saboda rashin visa. Hukumar ƙwallon kafa ta Turai UEFA ta sanar da cewa alƙalin wasa Omar Artan, wanda aka kora daga Amurka a ranar Asabar din da ta gabata, inda aka shirya zai alƙalancin gasar cin kofin duniya na 2026, zai alƙalancin gasar cin kofin Turai Super Cup a ranar 12 ga watan Agusta tsakanin Paris Saint-Germain da Aston Villa. A wasannin motsa jiki da tsalle-tsalle, an dagatar da Gudaf Segai, ƴar ƙasar Habasha wacce ta lashe gasar tseren mita 5,000 da 10,000 a duniya har sau biyu saboda shan ƙwayoyi masu ƙara kuzari. An dai dakatar da ita na tsawon watanni 4 bayan gano wani abu da aka haramta na sinadarin letrozole a cikin fitsarinta.

0: Rahoton Abdulrahman Hassan kenan wanda kuma da shi ne muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi na wannan yammaci. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye amma kafin nan ga wannan sakon.
1: DW Ra'ayin malamai.
2: Gasar neman cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ta wannan shekara ta 2026 ta zo da bazata da ƙasashen Amurka, Mexico da kuma Canada suke ɗaukar nauyi, inda ƙasar Amurka ta hana wasu masu ruwa da tsaki akan harkokin wasannin biza na shiga ƙasar, inda hatta 'yan wasan ƙasar Iran suka yada zango a Mexico za su shiga ƙasar Amurka ne kawai su yi wasa su sake fitowa. Wannan abubuwa ne na ba kasafai ba da aka saba gani a wajen wasannin ƙwallon ƙafa a duniya. Shin waɗannan abubuwa da suke faruwa na wannan shekara ta 2026 a fagen ƙwallon ƙafa na duniya me zai haifar ga harkokin wasanni nan gaba?
0: Tumadal, a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin darasin rayuwa da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW darasin rayuwa.
3: Ni yadda aka bi aka fiddo wanda aka fiddo kama kariya akai, ni ba a yi min adalci ba, an banni nayi wata guda ina nema, ba a tashi gaya min cewa wai kujeran nan an yi shawara za a hidda ta waje, to ba nan gizo ke saƙai ba, saboda ita wajen biyan nan da muke cikinta mu ma mun san wata ɓata mutane rai.
1: Wannan shine batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai yi nazari akai tare da ni Binta Aliyu Zurmi. A baya-bayan nan ne jam'iyyun siyasa a tarayyar Najeriya suka gudanar da zaɓukan fidda gwani a shirye-shiryen tunkarar babban zaɓe da ƙasar mai sama da al'umma miliyan 200 za ta gudanar a shekarar 2027 domin zaɓen shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisun jiha da ma na tarayya. Shin waɗanne darasa za a iya cewa al'umma da ma waɗanda suka tsaya takara sun koya a wannan zaɓen da kuma za su yi aiki da shi a babban zaɓen da ke tafe? Sunana Binta Aliyu Zurmi kuma nike farin cikin kasancewa da ku. Idan aka ce wannan shine karon farko a tarihin siyasar Najeriya da aka gayyawaitar matakin maslaha ko kuma a ce consensus kamar yadda yake a turancin Ingilishi a tsakanin 'ya'yan jam'iyyu, za a iya cewa ba a yi kuskure ba. Domin a wannan karan mafi akasarin jam'iyyu sun gudanar da wannan tsari da tuni ya bar baya da kura. To kai tsaye za mu tattauna da masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar jihar Kaduna, Farfesa Tukur Abdulkadir. Farfesa, barka da kasancewa da mu. A karan farko an ga yadda jam'iyyun siyasa a Najeriya suka gudanar da zaben
4: fitar da 'yan takara a wajen harkar shugabanci ba, kuma ina jin wannan kwama calacce ta take ƙara addabar yanayin siyasa a cikin ƙasa da kuma yanayin shugabanci, domin mutanen da ake ƙaƙabawa a kai da yawansu mutane ne da ba su cancanta ba. Ba su da halacci na shugabanci, ba su da cancanta na shugabanci.
1: To Farfesa, bari mu saurari wannan rahoton da wakilinmu da ke birnin tarayya Abuja Uwais Abubakar Idris ya aiko mana.
5: A wannan kakar siyasar da ke kadawa jam'iyyun

0: Siyasan Najeriya sun bullo da sabon salo a zaɓuɓɓukan fidda gwani da mafi yawansu suka yi amfani da tsarin yarjejeniya wanda ɗaya ne daga cikin ƙa'idoji na gudanar da zaɓuɓɓukan da ake fito da 'yan takara a cikin jam'iyyun siyasan ƙasar. An fuskanci zarge-zarge na ƙarfa-ƙarfa da ɗauki ɗora wajen fidda 'yan takarar da ya bar baya da ƙura. Farfesa Abubakar Umar Kari masanin kimiyyar siyasa ne da ke Jami'ar Abuja.
1: Wato babban abin da ya fito fili a lokacin zaɓukan fiddigwani na mafiya yawan jam'iyyun nan shi ne yadda aka aiwatar da zaɓukan, wato kaman wata koma baya ce ƙwarai da gaske a tafarkin demokuraɗiyyar Najeriya. Sai da aka kare duk waɗansu dokoki da tsare-tsare na dai zaben Allah da Allah.
0: Zaben fidda gwani dai tamkar share fage ne domin akwai zaɓuɓɓukan da ke gaban al'ummar Najeriya a watan Janairun shekara mai zuwa. Alhaji Abdulrahman Kwacham na cikin waɗanda suka shiga zaben fidda gwani, ya bayyana man darasin da suka koya da ma hasashen abin da zai iya faruwa a zaben da za a yi a shekara mai zuwa.
2: Abubuwan da jam'iyyun nan suka yi ne da suka tada 'yan takara, wallahi hatsarin da yake gaba ya fi abin da yake baya yawa. Mutane ba sani ba, an yi kama karya wanda ake so an bawa. Amma maganar demokuraɗiyya a nan, kada ba mutum yaudari kansa, dukkan jam'iyyun ba maganar demokuraɗiyya, babu shi. Wanda ya fi ƙarfin wani ne ya taka shi. Ana irge ma a je 10, 30, 50. Shi ne gaskiyar magana, kuma shi ne abin da zai fita a zaɓe mai zuwa.
0: Ƙungiyoyin mata da ƙawayensu na 'yan siyasa mata sun kai ga kokawa sosai, inda suka ce su ne abin ya fi shafa, domin mace ɗaya ce ta samu kaiwa ga samun zama 'yar takarar gwamna a jihohi 36 na Najeriya, wato Aishatu Binani a jihar Adamawa a jam'iyyar NDC. Lamarin ya fi muni ga 'yan majalisun dokoki na tarayya da na jihohi, domin a wannan karan sun samu raguwa sosai na irin ƙoƙarin da suke na ganin an ba su dama su ma an yi da su a fagen siyasar Najeriya. To shin wani darasi suka koya da za su yi amfani da shi a zaɓe na gaba? Barista Maryam Kolo 'yar siyasa ce a Najeriya da ta yi takara, wacce na cikin matan da ba su kai labari ba.
3: Zaɓen da aka yi mana, gaskiya mu a matsayinmu na mata gaba ɗaya ba mu ji daɗi ba. Sakamakon mata da yawa ba su samu sun shiga ba, an kuma aƙalla muna kwaɗayin a ce an ban mummuma. Amma in Allah ya daba mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ƙara yunƙuri, mu ƙara ƙarfi, kuma za mu sake fitowa takara. Ba za mu fasa ba har sai mun samu mata da yawa sun samu sun shiga.
0: Masana a fannin siyasar Najeriya na bayyana buƙatar sake lale domin kaucewa maimaita abin da ya faru a zaɓuɓɓukan fidda gwani a wajen sauran zaɓuɓɓukan da za a yi a shekara mai zuwa a Najeriya. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
4: Farfesa Tukur Abdulkadir, kaji kukan da mata ke yi a game da wannan zaɓe. Idan aka tafi a haka, shin mecece makomar siyasar mata da matasa da ake son ganin ƙaruwarsu a fagen siyasar Najeriya?
5: Kamata ya ce su matasa, irin halayyar da suke nunawa na kwaɗayi na zama kannukan farautar mutane da suke cikin gwamnati, ko da ƙungiyoyi na masu zaman kansu da na ƙwadago da sauransu, da irin rawan da suke takawa a ƙasa, ba abubuwa ne da suke nuna cewa akwai wani abin fata ta gari akan makomar matasa ba. Domin da na gaba ake ganin zurfin ruwa, su kuma mata kullum nukan ga surutun da ake akan mata, ana yi ne na matan da suke a cikin bariki, waɗanda kuma suke harkar siyasa, ko waɗanda suke karatun zamani, ko kuma ɗaiɗaikun waɗanda suka samu dama aka san su a siyasa. A tsarin yanayin da ake gudanar da siyasa a yanzu ba zai taɓa ba ma dama mata damar su taka rawar da ya kamata su taka ba.
4: Wani darasi ya kamata masu sha'awar baya da tasu gudunmawa a siyasance su za su ɗauka daga yadda waɗannan zaɓuka suka gudana?
5: Saboda haka babban darasi shine da sauran rana a kaba, kuma har yau har gobe ba a kai ga gaci ba, kuma ba za a kai ga ba, muddin aka watsar da cancanta da ilimi da ƙwarewar aiki da mutuntaka a wajen yadda ake gudanar tsarin shugabanci, musamman tsarin harkar siyasa a wannan ƙasa.
4: To madalla, an gaida Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin kimiyyar siyasa a tarayyar Najeriya. Yanzu kuma bari mu je ga filin
6: labari. Na
7: ni yadda aka bi aka fiddo wanda aka fiddo, kama karya akai. Misali da na ce kama karya akai shine ni an banni na yi wata guda ina nema, ba a tashi gaya mun cewa wai kujeran nan an yi shawara za a hidda ta waje ba za a ba ƴan waje cin hanci saboda matsalar tsaro bara a dauko inda aka dama da matsalar tsaro dan in an tashi zabi su zaba saboda an san ba a masa abin kirki ba shine sai aka yi waccan hikima mu kuma aka ban mu wahala mun yi asarar kudaden mu da yawan da muka yi to ba nan gizo ke sakai ba abinda aka ce asali shine waye ne in an dauko jam'iyya mutane za su amsa saboda ita jam'iyyar nan da muke cikin ta mu ma mun san wata bata mutane ne su manya ne kullun cikin su yake yawo da su da jiniya ba su zuwa teburin mashayi ba su shiga mota haya ba su san me ake ba ba su zama su hau a caba su rika jin kalaban mutane da me suke maidowa cewa da irin hukuncin da mutane suke mana wannan wani lokaci ma wallahi ba mu nuna wayan jam'iyya ne saboda kada ma ran mutane ya bace mun na musu wani abu saboda da yadda zaka lallashi mutane ran su ya riga ya baci shi ko mai girma gwamnati da ake magana ai adalci ya kawo shi amma ya kwatanta adalcin kuma in ce aka bisa umarnin gwamnati ni kai na zan iya cewa gwamnati bai ma adalci ba ai ni shi mai kira na ne ya sa ni cikin daki ya ce min wane waje zan hidda kujeran nan da Allah ka bar takarar nan ko sai da aka zo karshe duk mun gama wahala me yasa bai bari a shiga primary election din ba duk da primary election din ma sun dauki al'ada irin ta PDP an zo ana yi wai sai a kirga daya sai a ce 10 sai a ce 30 sai a ce 200 kawai sai a rubuta
4: To madalla masu sauraro gabaki ɗaya da haka shirin namu na wannan lokacin ya kammala. A madadin sauran ƴan uwa abokanan aiki, musamman ma wakilinmu da ke birnin tarayya Abuja, Wais Abubakar Idris, ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon.
6: To madalla da fatan shirin nan ya ƙayatar da ku yanzu ga shirinmu na gaba shirin lafiya jari.
8: DW Lafiya Jari
9: Masauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Lafiya Jari wanda ni Larwana Malam Hammi zan gabatar a yau shirin ya duba batun tsarin kula da bincike gami da inganta lafiyar iya mata da gwamnati ta kaddamar kimanin shekara guda da ta gabata matakin da ke zaman wata matattakara ko tsanin rage mace-macen mata masu juna biyu da yara kanana sakamakon rashin halartar gidajen asibitoci domin binciken lafiya mai alaka da gudun tsadar kudaden magani da ke zaman tsumagiyar kan hanya game da batun neman lafiya a wannan kasa
10: zuwa au zuwa daukar magani tsarin iyali duka mace ko ta aihu a gida ba yin kuta sibiya da sai an ka talkata magani kowanne masha Allah
9: sai ku gyara zama don jin cikakken shirin

0: to madalla a baya bayan nan dai gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Niger ta kaddamar da tsarin binciken lafiya ga mata a bangaren gwaje-gwaje da kuma yin tiyata kyauta tsarin da tun farkon ayyana shi ke ci gaba da samun yabo da jinjina daga bangarori daban-daban na al'ummar kasar inji Dr. Hassan Sule jagoran babban gidan asibitin aihuwa mai kula da lafiyar uwa da ɗa da ake kira Mar'e Amfan Alardin da Magaram
1: gwamnati ta dauki matakai mata musamman ma masu juna biyu maganin su ake wuta ake musu kuma matan suna zawwa duk macen da ta zo idan dai matsala ce ta aihuwa idan matsala ce da ya shahi juna biyu al'amarin aihuwa dukkan su kyauta ne ake musu tiyata da ake yi kyauta ake ma mata gwamnati ce ta dauki wannan mataki har wanda suke zawwa ko daga karkara ko daga cikin garin da magaran ko kuma sauran department in sun zo nan su ma kyauta ne ake musu wannan aiki mu muna yin aiki kuma daga baya gwamnati tana ba mu gurgurdan facture kin da aka yi tana zuba ma gidan likitocin nan duka kudi a ci gaba da aiki duk macen da ta zo in dai cutar da ta zo tare da shi ya danganci wato wannan kudiri na gwamnati na cewa ai maka aiki kyauta to duk matan da ta zo za a yi mata aiki ba tare da ta biya wani abu wannan sabuwar gwamnati dai gaskiya ta taimaka wajen yi mana tallafi na wajen kudaden da za a sai magani
0: a shekarun baya dai tsadar kudaden magani game da na binciken lafiya sun tilasta matan yin dari wajen ziyartar gidajen kiwon lafiya to kowane ci gaba binciken lafiyar ya kawo da ma daukan nauyin wani kaso na kudin magani ba ga mata ba kadai har ma da yara kanana kenan har ila yau ga Dr. Hassan Sule jagoran babban gidan asibitin aihuwa mai kula da lafiyar uwa da ɗa
1: to wannan gaskiya ya sa an samu ci gaba da yawa kai har ma ya sa yawan mutanen da suke zawwa su yi binciken lafiya yawan su ya karu kuma wannan ba ma likita ba ta mu kadai ba a ko ina tallafi da kuracice ya sa a kowane lokaci mutane suke zawo yawa kuma abu na biyu ta rage kudin dubin lafiya ta rage kashi 50 cikin 100 abin da zaka biya surtu abin cikin lafiya da ayyuka ma da ake ma duk mata in abin da a jika 10 ake ya koma jika 5 in da jika 6 ake ya koma jika 3 kenan ka gani wannan ma wani babban tallafi ne wanda ya sa kuma mata zawwa suke da yawa musamman ma yanzu in ka dauki kaman binciken kulan lafiya ecography kai da dukkan ma dai aikin da muke yi wanda dai shahi inda zaka biya kudi kuma an rage kin nan ya sa mata suna zawwa da yawa inda mutum 10 ne yake zawwa yanzu wajen 30 suke zawwa amma mu anamu fahimta muna tsammanin kaman rage kudin wannan da aka yi wanda gwamnati ta dauki mataki ban da wancan garacuce na cesarean da na yara kanana rage kudin da aka yi shi ma ya sa gaskiya mata suna zawwa da fifi saboda binciken lafiyar su duka wannan suna zawwa insha Allah
0: to ko yaya mata ya suka ji da dauke nauyin kudaden binciken lafiyar tare kuma da sassake wani kaso mai tsoka na kudaden magani mu saurari waɗannan matan da suka hada da Zulma Azu daga karamar hukumar babban tafki
2: mun ji dadi tunda mu waye ya kai da ake mutal kida da saraki su da mu da air release kemu na babban tafki zuwa au zuwa daukan magani tsari iyali duka kowanne zuwa aihuwa mace ko ta aihu a gida ba yin kimta ci biya gida sai an ka talikata allura ce ba da magunguna ne na tsuza ciki na dindimi magani masha Allah sai in ci a ci gaba da wannan ayyuka da muka dauka duka yawanci madaji suna jin dadi shi sa suke kawo matan su aihuwa dan an ci aihuwa kyauta ce
3: abinda zaka kashe da yanzu ba ka kashe shi ba wasu majazan in ka ce su baka kudin yiku sai su ce kudin yayi yawa kai su ka buwala buwala mu da yanzu gaskiya albarkacin mulkin canin wannan gaskiya mun samu rangwame
4: ana samun tarwa sosai tunda suna tsayawa akan ka har ka aihu a dinga baka kalmomin da zaka yi ai kuma ko ana samun tarbiyya

0: kar da ya ku shagala shirin lafiya jari ake sauraro daga nan tashar DW. Iyaye maza da abaya ake zargi da hana umurtar matayensu halartar gidajen asibitoci sakamakon kashe-kashen kudaden gwaji da na magunguna. To ko a yanzu bayan kaddamar da aikin binciken lafiyar kyauta ga mata da kuma dauke rabin nauyin kudin magani da gratuity ga yara kanana, yaya magidantan maza suka ji da yadda tsarin ke tafiya? Malam Abdul Aziz da kuma Sani Jibo na da ra'ayin cewa
1: da kafin ka kai matar ka likita darurar da kake yi abinda zaka kashe matukar kashe likita kansa sai zaman toma yanzu aka ce kyauta fashi kyauta zuwa likita aihuwa wani abu ne wanda yake buƙatar wayar da kan mutane dangance da yadda suke barin mataye a gidansu suna shan wahala ta wannan bangaren za a samu bunƙasa
2: akwai sauyi akan baya tunda ka dauka kaman baya da wahalhalu ne ake ta yi me wahala in ka cewa mutun ya kai matan nan tashi likita aiki ya samu tunda yanzu cikin ku Allah sai a share kusan wata guda ma baka san ba wata matsala ce ake daidai gulgulu alhamdulillah likita tana dan tahiya tunda likita nan ba biya baki garin nan ma da ake na dakin ma uwarta ubanta dai ina ganin kudin ne kuma yanzu abi zaman to gratuity ne kenan ka gani sauki ai ya zo shi
0: tun farkon kaddamar da wannan shiri da ma sauran ayyukan kiwon lafiya hukumomi na aikin hadin gwiwa da sarakunan gargajiya domin kusantar al'umma ta yadda aikin zai samu karbuwa. To komi mamma Alasan Jarma sarkin babban tamki zai ce game da wannan tafiya?
3: Mu kullun da ma cikin waya kai miki duk inda muka ji indai da yan jama'a wanda aka taru a musu bayani na fannin likita bakin gulgudun mu nayi
4: akwai su matakai da kuka doka.

0: Bada ba ku yi ba.
1: Duk da matakan da gwamnati ta dauka don dorewar shirin a farkon kaddamar da shi ya samu karbuwa ga talakawa. To ko shin akwai wasu kalubale kenan da ke sa tarnaki a tafiyar? Ga Dr. Hassan Sule da karin bayani.
2: Babban kalubale da muke fuskanta shine na mata na karkara, musamman ma abin da ya shafi rishin jini. To wannan babban kalubale ne. Wannan kuma matan karkara sune suka fi damuwa da wannan. Babu abinci mai gina jiki kuma ga juna biyu ya shiga. Shi ko yaro da an ce mace ta samu juna biyu duk abin da yake jikinta saboda sarrafa wannan yaron gabaki daya abin da yake jikinta ta yayi. Babban wanda yake damuwa mu shine karancin jini da suke zawa. A dugo 20 da mace ya kamata ta samu sai ta zo da ko liter 1 ko liter 2 ba kaga abin bai da kyau. Su kuma a garin da magarmin babban matsalal musamman ma wajen haifuwa sai kaga mutane sun yi kwance da kaya. Duk da kyauta ne mace ta haihu a gida ta zub da jini an dauki a daidaita sai an kawo ta wajen mu shikenan lokaci kuma ya cika. Su ne ƴan kauye ma wanda kake kilo 15 kilo 5 suna kokari suna zuwa suna aihuwa. To kai wanda kake cikin garin da magar ko baka da ambulance dai ga nan motoci dai ba a rasa makwabcinka ko amma sai ka gani a zo jigi an zub da jini alhalin da aka zo da shi mu ma ba abin da za mu yi. Yanzu haka in ka je cikin dakunan namu ka samu mutum 20 wanda an kwantar da shi ne saboda rishin jini. Yanzu haka muka safka kasa zaka gansu.
1: To masu sauraro anan ne muka kawo ƙarshen shirin a madadin abokan aiki da suka taimaka a hidimar hada wannan shiri. Ni da na gabatar Larwana Malam Hamid ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa.